Jesu bibeli ni ni ojo ni bayi tente ti awon mo Israeli simi lowo awon ota won wa kibe lowo ke ni igba marun ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi egbon to so oni ti won simi lowo awon ota won ati osu ti ibanuje won di ayo osu ti ibanuje won di ayo mo mekunle eji amalabadu se to ba haladash mi o mo ru banuje ti nbe lara re bo bo won oluwa lenu mi fi agbara sami ibanuje re lato ni ilo to je ten ten yo di ayo e kigbe iwo ibanuje mi o ya di ayo dayo dayo dayo iye tumo si pe ninu osu ke wayi Olorun ba ngbo mi o fe mo bi ibanuje yen se po to bibeli ni osu ni o dayo wa gbo to so tele ati ojo ofo bibeli ni o di ojo rere ki won ki o le so won di ojo ase o binu mi ba se dun to ba le gboran gbogbo eyin te ngbo mi bo ba le gboran yo dun mo mi ju lomode ati lagba because oluwa fun wa ni instruction loni 10-10 e so pe 10-10 gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook YouTube ati TikTok e so pe ma gboran today is 10-10 enikan ni kini gboran be ah bo ninu mi o se dun to ko so nje to feran loni ati ni ola e wa gbe onje wa si church ni ola wa kan we nikan sunsun o le so nje fun o le fun lowo o le ran lowo niwon ba bo ba se mo a si se nkan fa won talika na emi gan fun ra mi mo ti ni awon eyan ti ma mo mo foju sun mo ti foju sun awon kan ni first service ni ise awon odo lati omodun metala si ogbon odun be na ni ma se se ninu ise awon agbalagba ni ola ni ojo sunday emi olohun oni ki nse nkan kan randomly ni ma mu temi bo ki se mi gangan lo gberu bayi atomode atagba emi na bi n ba ni o se nkan mo nse o mo ro pe mi na mo kan wa su lasan bibeli ni ki so lugbo tabi oluso lauda lare bi o si olusi oro na so a so nje kan o je loni bayi iwo nje to feran to ba tun dola o tun so nje kan ki wa se woni kan lo je according to in to sele ni ojo won ni o se fe lomi o si se talika kan lori si meji enikan ni ki mo ngbon farabale mo nbo oni kuni oni yo je oju ase ati oju ayo ati ojo ti olukuluku o fi pin onje ranse si eni keji re ati ebun fun awon talika nkan meta ti mo fi o se loni mo and wa bere nkan kan to ba fe to nipon to fe ri o to di wo yi tente odun ti nbo ti Jesu ba fa bibo iseyin iwo to wa lori aisan yen ti en so fun o ti en ti fun letter pe wa ku o se so oluwa to ba le je ri tente odun ti nbo ma gbegba ope bere nkan kan to ba ti wa se tan anointing oil ti mo fun yin wa wa fi so o fi sami sori re hey enikan ni e come again o se bo ninu mi o se dun to ko so nje to feran loni ati ni ola e wa gbe onje wa si church ni ola wa kan we nikan sunsun o le so nje fun o le fun lowo o le ran lowo niwon ba bo ba se mo a si se nkan fa won talika na so a so nje kan o je loni bayi iwo onje to feran to ba tun dola o tun so nje kan ki wa se woni kan lo je according to in to sele ni ojo won ni o se fe lomi o si se talika kan lori si meji egbe ni fe tun win ti olohun ko wi because on ti olohun so pe fe dewo fun o o ti ni osu kewa awe osu kewa bo se so yen yo ja si ayo ati ariya inu didun lo je be bi n ba ti gbo nkan gba pe mo gbo ni o wa ni ko kunle to ba se nkan meteta yen o wa ni oluwa bo ba fa bibo re seyin ko to di tente odun ti nbo mo fe ri nkan bayi e ti sun mama mo nbo

0: ku ise oluwa o oluwa sagbara yin do tun loruko jesu oruko mi ni mrs sobowale mo nsoro lati ilu eko omo ijori radio ni mi lati 2021 ni mo tin jo ni mo tin darapo mo ipe yin lati radio ohun ti olorun se ninu aye mi ni mo fe so fun yin nipa awon program ta nse ti ti oniyo ta se pari ta fi ngba dry mo ri owo olorun lori aye omo mi o lo wa ni outside the country o school nibe o fe sanwo school fees bi network won sa so pe ko lo o ba tun se lekeji o lo ase won si debit e ni ta poko owo yen de wa po owo ti se owo kekere ni won de porta de ma close ni eje to that time bi o se owo yen so niyan o lo pe adura ti mo ngba mo ma so wo re ma je mu mi be ni mo ma so ti omo mi na baba mi si iyalenu olorun bo mo yen se pe mi laaro yin yen pe mommy mi o ma ni testimony nkan bayi bayi lo ma sele pe o won fe so wo school fees bi network bi bo se se radara dani aje won si de won sa ni pe ko lo lu ba to se le keji aje won si yo won ti yo owo o de ri owo yen gba pada pota je ma close ni bi o ku ola baba mi bi olorun se ba mi run ala nu ko si ni yen o e to ba mi sanwo school fees e baba mi won ni mo ni ke dupe lowo olorun lowo yin ise ise yin o ni dise e o ni faragbo fa e se mo dupe iyen be yen ikeji mo to fe jeri nipa ti tara ti temi na oju lo nyo mi lenu e bi catarise ni ko to di pa pari ti ni oniyo yeke to wa si gospel fest ni gospel ni last week mo ba mu iyo yen mo fi sinu omi die mo ba fi sinu oju mi baba mi gba to ma di ojo keji kini wa ti to ma fe cover black oju mi ma ti lo oju mi o ma gbon mi mo baba mi mo ma ri ran die ri mi re ba mi gbe ejo tori olorun o loruko jesu e fi farapa o god bless you sir
1: e wo bi testimony se nse wele wele iwo lokan in the name of Jesus e ki be ni 10:10 e wa gbo gbo eyan omo olorun mo fe ke ru ebo to ni apere loni eni kan ni kini iwo to ba le ru ebo 1010 naira iwo to le ru ebo 10010 naira ninu awon re mejeji yen je ki mo gbo eyan olorun ni o se be to ba le gbo ran mo tun ti so temi ba se mo so niyan gbo n to ngbo ina o ri pa won momo ti an dagbo oye nye won abe wo lo mi ki ti omo paro mo ra re o ba le gbianju e 10,010 naira 1,010 naira o ti da be oni ni 10,010 wo e bo 10,010 kan to e loju phone e 10,010 si o gara fara ba le se ni account number church lele 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni e bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni ateyin te se birthday yin loni e ma bo e wa kunle mommy ati nuke lati US eyin na kunle o eyin na saye yojo ibi yin loni Oli odekunle e pafra mba yin yo bi mo se mba yin yo na ni aso tele njabo lenu mi ikoto ikoto si gbogbo eyan omo ti won bi ni oni 1010 eyan omo 1010 pe iwaju iwaju ni ope bi ti mo resi iwaju laye eyan omo lo idunu yo mo subu lu ayo fun yin majemu igbedide majemu ilo siwaju tori pe iwaju loju gun gbe ki majemu yin o sise pelu yin e dara ni e oni daran egbaye to dun egbaye to po egbaye to pe in the name of Jesus Christ may God bless you mommy ati nuke ati gbogbo eyan omo olorun ti won bi loni ojo kewa happy birthday one more time ire loju owo mo ri ati gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni ire ni koju eyan mo ri

0: 我干的。哎我。啊。哎妈我的，哎妈我的。哎妈我的，没有那么些。我的。嘿嘿。我干的都来付出。你老你要要让。
1: This skit was performed by Goroso Ekiti.
2: 32 FM, 94.9.
3: Baba Fendi Ode! Baba Fendi Ode!
4: Iyan mele ni wo station government mo. Private ni. Eko ko ni tumo tan wa so. Ma fe gbo nisin. Private radio ni ma gbo. Television ni ma gbo mi ile wo ti government ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe. Ju oro nti oni tumo lo.
5: E lo le so folu weri. Owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
6: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
5: se ri ti are tinugo o ba jare igba ti o ba jare igba olodun ma je komi ti di wogbin lenu
7: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afawon ati family won
8: a se mu yogo a se gasoke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro ejibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
3: baba fe ndo de baba fe

akojumo 32 FM 94.9 iroyin baba vendor na le tun gbo laaro toni ekuti mo wi pe meji osu bayi ki ile iroyin baba vendor ke pe meji te ba ti gbo pe baba vendor de 32 FM 94.9 ibi o ye ke yi si ibe na le yi si lowuro oni e ba ti wa re ni ti o ba ti igbe radio won sibe e da okun e ba yi soke ladugbo yin ka won na le tete lo gbe sibe 94.9 atun be loju awon opo kaye lo jara wa lowuro oni te ba ti dori radio garden e le mo gbo wa pelu internet yin be ba de mix e la ro na internet yin e won fi gbo wa loju opo kaye le jara to fi mo gbogbo awon oju opo bi Facebook ati YouTube ibe na le ti mo ri wa wo tu mo gbo wa lowuro oni awon iwe iroyin ojojumo bo ti jade lorilede Nigeria bi won ti gbe sita ta si mo ka se ti gbo yin ede gesi won fi nko amo awo mo tu se ti gbo yin lede yoruba bi won ti ko sinu iwe iroyin e na lati ka sita pelu awon oju iwe ti iwe iroyin won ti won ba wa olu shola omo momo

jo wode lo wuro oni e kin mo pe won po bi bani aba mo wonu re leye kankan ejeje lati tun mo wa awon kan ti won ko sibe e to se kan awon orilede Nigeria to ko wa gbogbogbo weekend trust ajo wode lo wuro oni ni Saturday Vanguard in Bembio, Saturday Punch. I wanna kagwada mo debi lo wuro oni to fi mo Saturday Tribune on Saturday Sun lati mo wonu iroyin mo wo kila awon kan ti won tun ko sinu iroyin won e wa jagbera so lati nu iroyin ti Saturday Vanguard loni tin se ojo kewa osu kewa odun 2026 kati bi iroyin to je wi pe tomode tagba atalejo atonile teyin abasa ti jomo orilede Nigeria ko si bo se fe se imolara re o ni oro epo petiro ina ni oju iwe kejo ino we iroyin ti Saturday Vanguard be won ti ko wi pe nje je mo pe lawon ile epo kan kan lowo ta wa yi be ba de Port Harcourt be de ipinle Eko o pe awon ile epo kan won ti gbe owo epo won soke o to je pe 100 naira odin egberun meje 1900 la won kan ti won ti tin ta lawon ilu won yi alaye iroyin on so wo waju si nbe ninu iwe iroyin ti Saturday Pon Saturday Vanguard loju iwe kejo gege bi won tun se ko sabe iroyin on wi pe se bi laipe ina ni won kede latodo ijoba apapo pe ile ise ton bojuto re petrol lorilede Nigeria NNPC pe won gba towo won se eto kan eyi ti yo mu adikun de ba owo ti won mo taja la epo kan fa omo orilede Nigeria ti won pe ni discount lebo awon ni amo o tapa sibe still lori discount ohun pe owo epo tu gbenu soke si lawon ipinle kankan bo lo ti je e si gbo sowo waju abaja tun lo sinu iroyin mi you know iwe iroyin ti Saturday Vanguard ibe na lasiwa e doju iwe kewa ati oju iwe keta Saturday Vanguard iroyin ti won ko be na ni wi pe oku bi osu meta si eto idibo gbogbogbo odun 2027 se nka lo abi sosu meta na kan loku awonu November tan logo olohun oba amo iroyin to gbe gege bi won ti salaye re ina ni wi pe bi osile je poko osu meta si eto idibo odun 2027 to je eto idibo gbogbogbo for the Nigeria won lo jo wi pe awon egbe oselu bi ajo leto idibo INEC bi won ti se si won le pe a si yin le o e lo mo se polongo ibo e mo polongo kaakiri awon ti o dibo fun yin ki won le mo bi ti won o te si won ni amo o jo pe kini ohun o fe tutu ngboro ni o abi bo lo ti ri lapa odo ti yin won ni ikede ati awon epolongo eyi ti o ye ki awon morilede Nigeria ki won ti mo fe ti gbo fojuri o jo pe kini ohun ko fe ri bo tin ri lati eyin wa te ba doju iwe Saturday Vanguard ni oju iwe kewa e ba nbe e kan na to tun fe fara pera won loju iwe keta won pe saaju eto idibo odun 2027 pe pa awon morilede Nigeria ti won ti foruko sile lati wi pe ki won le gba card idibo alalope won won ni bi won ti bere ni pin card idibo alalope ohun o jo pa awon omo Nigeria ti jade daada o lati lo mo gba card idibo alalope won pi fishi oju iwe keta ama ajo eleto idibo INEC ngba oro dodo tian ta won na face si gbogbo bi nkan tin lo won ni awon lero wi pe yo pada senu re boya awon morilede Nigeria esin warm up ni o te jo pe awon Nigeria won mo feran gburu ngbo ba dola ni isin la won mi o se mo sa ajo eleto idibo INEC won ni awon lero wi pe kini ohun yo si pada da improvement in le bo ti won fi gbe be ba doju iwe kewa oju iwe keta Saturday Vanguard ebambe 32 FM 949 feyin e ambe loju opo Facebook eja tu tesi waju oro ile ni se pelu oro eto ilera ninu iwe iroyin ti Saturday Vanguard gege bi ajo to nboju to on tan je ati awon ogun tan lo lorilede yi NAFDAC won mo pe awon tu sawari awon chemical kan e to je wi pe ko bara dogba ti awon kan fi sinu ewa lati le momu ki ewa ohun ko tete baje won si wi pe awon gbese le awon chemical ohun e ti oye re toto egberin million naira 800 million naira eni won wi pe won ri ninu rufe awon chemical ti awon kan lo be lati da ewa won si oju iwe keji dini ogbon
you know we're in Saturday Vanguard ani kwara wa lorile de Nigeria eja tu ko lapa benye ka lo si oro to ni se pelu oro oselu ni oju iwe kejo Saturday Vanguard na mo si wa o en ti won ko be na ni wipe en ti se minister foro olu ilu orile de wa Nigeria Yesam Wike o wi awon kankan kin lo wi o on so fu amechi wipe amechi gbo to ba ti je wipe oro are orilede Nigeria are Tinubu en lo mo so ku oro si ori o lo gbo o ati wa mo se eto ipolongo ibo re ni ipinle Rivers o se se ko mo rorun o oni tori wipe o kan din ni ogun to ba po won o le bo kan se ati dogun re oni yo nira ni ni oro yin na lo njade tele awon oro kan eleyi ti a mechi to na chi so water wipe ah awon ti o ba laro jinle ati awon ah ebo ipo oni awon ti o ba laro jinle ati awon to ba ye pe boya won sa fowora awon na ni o dibo fun are Tinubu lodun 2027 emi ko mo wi o a mechi lo soro wike na si ifesi sin to wipe awon oro to so se are Tinubu awon oro ipo o a mechi oju iwe kejo Saturday Vanguard ena leti riro yin ohun oda ja tun lo si oju iwe oda oju iwe kejo na la se wa Saturday Vanguard to di wipe ma sare kuro ninu iwe iroyin ohun oga agba fun lese olopa lorilede Nigeria oga agba di issue woni won ti bere si gbe awon igbese kan lati ma ba awon ti won je eso alaabo to je wipe won fese kan solede kan solede mi Interpol ti won sise laarin orilede kan solede mi wipe ki won mo ba won gbe igbese lati mo mu awon ti won ba fe wuwa odaran abi ti won ti wuwa odaran ti won sin gbianju lati sako lolede yi lo si orilede mi pe Interpol e ba gba won mu alomo kan bi na ti o le salaye ise Interpol ala sariri Saturday Punch iroyin be lapa bi o e ja wo iroyin ti be nu iwe iroyin Saturday Punch oju iwe kerin won di awon agubaniro ti won fe lo re si orilede Nigeria eti awon ti won je ajinigbe ti won ji won gbe amo ti ori ti ko won yo ti won si ti ri won gba pada won ni ijoba apapo ti wa ni interse fun yin ni isin lati etule tuyin loju ina ni wi pe ilu to ba ti wu yin lati sin orilede Nigeria ni ekun iworun gusu southwest e lanfani lati mu ele to ba wu yin awon ti won je molebi labe iroyin ohun na loju iwe kerin na ni o won ko si be wi pe milionu mefa in la won sare re o ko to di pe awon ri awon omo won gba pada iya atomo kan na won ni be nle wosan enikan ti o je wi pe ori ko yo na ninu oro ohun o ni ewo kan ti e mo bi un ni ibere ohun o fe ranti n toju won ri nibi ti won ko won lohun te ba doju iwe kerin Saturday Punch e ri iroyin ohun oro eto ilera na tun re o won ni egbo o eyan mo orilede Nigeria te n lo awon boya bi ose abi ipara ele to le mo mu ke eyan mo bora abi mo pupa bi ele o le mi se fe mo ri ni isin e mo gbo o won ni bi igba eyan se jamba fun ago ara re ni o e wo awon te ba n samulo daada mo fe kun mo fe pupa te ba de inu we royin ti Saturday Punch la ro ni oju iwe keji eri iroyin ohun ni apa be iroyin kan na tun gbe ni oju iwe keson gege bi won ti filede wi pe enikan tin se agbofinro lorilede Nigeria won ni olopa ni o amo omo re omo san tin kokopo ba baba re re o ori won mu omo re ni bi o ti lo ri fi pa bo omo odun marun lopo won ba ni ah omo olopa abi se won kan omo officer iwo lo tu wuwa buruku bayi to oju iwe keso Saturday Punch ina let iroyin ohun eja doju oja ta ba toju oja de amote siwaju ninu we iroyin ti baba fendo lowuro ni 32 FM 94.9 ile ngbo e mo yikun be an pada nbo.

0: adupe pe se wan be ti en te ti gbo wa 32 FM 94.9 iroyin baba fen don te si waju lori Facebook 32 FM 949 fen yen to fi mo YouTube e mo gbo wa Mixlr Radio Garden agbugbo awon oju opo na en let lanfani lati mo gbo wa laaro toni bi abati se n boro lo o ba se ri lokan tin yin na e lanfani lati mo fi awile tin yin na sowo si oju opo Facebook wa tasimo ka sita mo mo wi pe amofin yomi ogun ola won ti wa ni oju opo pelu wa lowo ni eku ojumo wa mofin
1: atokun
0: e mo ka ro sir
1: eku ojumo
0: yes sir
1: mo ki awon ara le na aku asiko ta wa yi
0: asiko nu o oda mofin iroyin po to foju le denu iroyin laaro yabo a mo mu na leyo kankan ejeji na ni amo eja ti oro epo petiro bere tori gbogbo omo Nigeria loro epo mo fe kan bo ba bi gba lere bo ba wo la lere in ti won so na ni wi pe epo ni o epo ni gba epo lawo eja wo bi oro epo tude lo wuro ni ninu iwe iroyin ti Vanguard won gbe loju iwe kejo wi pe lawon ipinle kan bi ipinle Eko bi ipinle Rivers won da oko Port Harcourt ni Sololu ipinle ti Rivers wi pe owo ti awon ile epo kan ti won ti gbe owo epo si lawon ipinle yi pe 100 naira o din ni 2000 naira 1900 bo ti le je wi pe lawon ile epo kankan na won da oko awon ile epo kan bi MRS ati awon ile epo mi ka mo da oko ile epo wi pe awon si n ta ti won ni 1003 kankan amo NIPCO ati awon ile epo mi ti won da oko lawon kankan won ni won ti gbe kini ohun si 1900 wo wa ni oro yi lo tun tele bo ti je pe ko ti ju bi ojo kan sojo meji ti ijoba apapo ti won kede wi pe awon gbe awon igbese kan eyi ti o je pe won fi mu adiku de ba owo epo petiro lori ijala lati ile ise epo petiro ti orilede Nigeria to je NNPC ti won pe ni discount ti won se fun 30 ojo ninu iwe iroyin ti iwe iroyin ti Nigerian Tribune lowuro oni eni ti wan se minister fun oro to nboju to oro eto isuna ati oro eto oro aje lorilede Nigeria Taiwo Oyedele won soro kan wi pe in ta won se tori won ni awon mo lede Nigeria kan won ti fe mo gbe segbe ara pe akini awon o fe ye won daada ni pe se owo iranwo epo won da pada ni se won fe da owo iranwo ri epo pada ni won ni amo o in ta won se yi ke se fuel subsidy won ni fuel price modulation ebo eyin o le gbe ebo daada pe price modulation ini eyin ta won se yo pe awon ise ta won si nse ni lati wo bo ti je pe orilede Nigeria pelu awon orilede lagbaye bi awon se daabo bo awon mo orilede yi pe awon o se awon idunadura to ye negotiation ni ceiling ebo po ninu iroyin ohun o amo ba ti le tulede yoruba na la ntukan omo ilede Nigeria ki o le mo ye won wi pe ki won le daabo bo omo ilede yi lati mo je pe a mo ra epo lowon gogoju ni orilede Nigeria amofin akoko discount ti ijoba pe awon gbe igbese lori re yi bo ti le je pe inu iroyin Vanguard na mo ri iroyin on laaro pe NNPC won ni awon na si n wo fin ni o pe bi igbese won o ti lo daily son lo gbe ni waju iwe iroyin na lo wa pe igbese se n lo tori oye ti won padanu bi won ba pada se discount ohun yo le ni bilionu 4 naira awon mo Nigeria kan wa ni se fe fi kini tu wa loju ni tori o ku bi osu meta nisin ti won seto idibo se subsidy le da pada ni amo esi ti jade pe ke se subsidy return price modulation in lele ibade ati price modulation ati subsidy ati ceiling ati gantry o gbogbo ibo ti won ko lapa bi sibe sibe papa still yet ti amofin won ni owo epo lori jala kan won tun gbe si 1009 lawon ipinle kankan ewo abo ni yo se tu rorun fa omo lede Nigeria pelu gbogbo discount tan ba ka enisin
1: prosperity ta lo ma bere ni October 1 ohun na ni awon Nigeria tin ri yen won ti bere si enjoy prosperity won e wo e je so oto fun yin oro ti daru mo won loju abo won na ko le so nsin won pe discount won pe price modulation leyin ton so fun wa yi pe market forces demand and supply lo mama determine price ko si nkan mi ton se abi ton ronu lati se bi o se subsidy ohun ti won pe ni subsidy owo iranwo fun awon ara ilu lori awon oja ti won ra eyi ti joba ma nsan so bo ba won kon pe ni discount bo ba won kon pe ni price modulation ejo ti won ni eh amo ohun tun ye mi lenu ni pe ojuse mama ti ijoba lati so pe igbese ta gbe tele yi ati re awon nkan kan ti o da lara e o a debe se atunse ko si nkan to wrong nnu yen now in fact ton so iru yen awon mo Nigeria understand won better won dey sympathize pelu won o nse ke wa ma wa ati ma ton awon ara ilu je ijoba yi o get as be it is founded on lies it is thriving on lies it has nothing absolutely nothing for Nigerians and the earlier the Nigerians ba realize the better for them tori ibi ti won ko opolo atogbon won si won ti lo tan nkan to ti a nri niyan o da ewu ogun sin eyi te le bere discount fun 30 days ojo ke 30 lonu e won tun ta epo ni 1900 won ta ni we orise o ye lo 2500
0: mo fe mo jo ni be o le gba mo o
1: e ma e wo e je ki so o to oro kan fun yin gbogbo awon ton lawon lo nra shares ni Dangote Dangote ti ri ojo waju refinery e ise na gbogun tomo lomo won fe ko ri mu so kilo ye ko se kaka ke ma ba mi ja je nkuku ta temi gbowo temi o ma ba won mo Nigeria fa tori te ba ri gbogbo nkan ton try lati se ona ton fi ma pa Dangote re ohun na se and bi nkan se nlo yin sin ijoba dabi pe o tun tin place owo awon marketers awon importers iye o de ni da awa ti gbajoba ni moran ohun to ye ka se Dangote yen rejected stone yen ohun na lo yin bo at the cornerstone ton ba fe ronu abaye ta ba nta crude oil fun Dangote ta subsidize e epo a flow ni Nigeria te epo ba flow ni Nigeria gbogbo awon ile ise to denu kole won bere si jiride ise bere si wa
0: hello hello ojo ponjo opon ti lo die o ele mo fi se sin gbo wa oda ojo opo ni o
1: oda ipoju opo yen lo nlo emi na ri n bi bayi so ko si nkan mi ta le se sin ka lo nkan ta ni lati fi gba nkan ta nfe lowo lowo ba yi wa nsin awon african countries mi awon ti ri nkan to da ninu ti dangote se won ti npe ko ma bo nlo awon ni ilu ti e gangan won ti se ma pa ise irun ohun na nle kakiri oro yi ti daru mojoba yi loju o o ku so wa awon mo nigeria e ton ba fe let them go ahead amo baba ti se tebe di wa be la se sun le lo
0: oda e seun amofin e ja tu wo iroyin mi ninu iwe iroyin ti saturday vanguard le oju iwe kewa ati oju iwe karun tori oro ile na o kan awon morile de nigeria gege bi won ti gbe ninu iroyan wi pe bi osu meta na lo ku bayi ta fi seto idibo gogogo todun 2027 to je orilede nigeria ta tu fi mo bi orilede nigeria ibi ta wa oko re si fun odidi odun merin mi orilede yi amo gege bi ajo eleto idibo inec bi won ti fidi re mule ti royin si gbe won ni ninu awon akosile ta won ti se lori pe bi awon orilede yi bi won ti se njade lati lo re gba card dibo alalope won eyi to ye ko je agbara fun wa lati le yan adari mi ti yo tu dari wa lawon ekun gbogbo ati lawon eka ijoba gbogbo fun odun merin lorilede nigeria wipe awon mo nigeria o ti jade dada o lati lo gba card dibo alalope won won si ni kaakiri lorilede nigeria ni ama won ni awon lero wipe boya laipe awon mo nigeria won wa mo jade eyin o legbe kan won tun ni awon egbe oselu ti won ti si won le wi pe ebe si ma se ipolongo ibo ki awon omo nigeria ki won le mo bi ti won to si lojo ibo mo wa nbi kan lana amofin ni bi ti oro ti jo debi oro wi pe mo je osise ile ise radio enikan wa so be wi pe eyin osise ile ise radio asiko ti awon ti won jo loselu ti won mo ko ipolongo wa sodo yin ni enikan na lo wa da won lohun be wi pe ni kini seyin igbo radio ni ipolongo melo le ngbo lori radio lati gbo pe nkan bayi la fe se fun awon araalu ama bi o ti ri laye igba kan na ko ri bo ti je pe awon kan na tu wa nso pe boya o lojo ibo o ti ni awon nkan kan to je pe won ti mo reti ta awon Nigeria kan na ti reti to je fi je pe in to ye ko mo waye saju eto idibo e na ni awon omo Nigeria ti mo ri tori lasiko yi in ti alero wi pe o ye ki o ti gbagboro kan na ni pe nkan bayi nkan bayi nkan bayi la setan lati se fun yin o gege bi omo orilede Nigeria amo se awon omo orilede yi gan na amofin se won fe gbo lati e ti le mo pe in ti won se fun wa re nkan ti won ni se fun wa re abi tojo idibo na ni won mo duode arun to sele ni awon eto idibo kan ti won setan laipe lawon ipinle kankan ba won kan ti wi pe won gba transi won gba transfi abi ki won ti en pe le transfer won pe igbe ibo dada ni amofin bo lo ti je
1: France lowo lowo ba jin soro awon ara ilu awon omo ilewe ati awon olopa won koju ara won won ni gbogbo awon buildings in schools awon na ti bere si n wo lulẹ won so orisirisi nkan to n affect education won jade pelu bo ti se n ju tear gas lu won awon omo yen o pada o pe anise nkan tawon n so yi o ti di sise to ba wa je pe ti Nigeria ka wa lo church ka lo gbadura abi ka lo moshalashi ka lo gbadura abi ka gbadura lona esin ti adaye bani iyen na da oni ka luku lo lere ti e tori mi o wo pe won ki sipe na ru fabukeke o ye ko fun ra e mo ibi toro de duro ni Nigeria sin eni kokon o le afford lati duro sinu le looto ohun to nsele o je ohun to bani ninu je ti president in Nigeria to encourage tori ati gba ti president ti ni everything is fair in politics ohun lati bere si ngbo tawon kan jade pe te ba fi le jade AK-47 la fi ma yin pa eyo kan so ni osun oni te ba ti ri won e bere si npa won eyo kan so Labuja oni te ba ti mo pe ni dibo fun party wa ti osise dada yi e kuro ladugbo yi gbogbo eleyi o le wa lara nkan to mu idaduro ba awon to fe polongo ibo and awon mo Nigeria ti o ye kan ko pa ninu e sugbon te nfe so fun won lele eni to joko sile to lohun o fe ku iku tin lo kawon eyan mo le bayi o tori to ba jeun ara o le se daada iyen kan eni ekeji ai si joba eyin e wo gbun to nsele o ara omo oya e lo si chemist lo rogun won ton gbele yin lowo ngba te complain pe nu yin eyi to nbo polo jana gbele yin lowo e lo soja e fe lo ra won kan nje gbogbo nkan ti won ta le yin lowo fake fake fake ni gbogbo e mo ngbo ti atokun so yo kan na laaro yi e won seize chemical kan 800,000 naira was
0: 800 million.
1: 800 million. Eight of them have preserve.
0: Ewa.
1: So be it is a joke usile. Iku an kaimo be. Tori I need joba. Unun jeki bugu an goten ri. Koma shele. Kwalo no abayo. Enye ma jafun ra yin. Olorun ti fun ni gbogbo ohun te need lati fi ja fun ra yin nigba to o fe jade lati nu ile e gota to wa waju ile e o wa duro olorun duro de nje ko wa gbe e soda be si ni ke o lese o lapa o loju o leti ibi to ma duro si to fi ma ku niyan to ba sora. So, we must confront our nemesis. Ijoba ti o ba ti perform. Awon omo Nigeria ma jade ni. Ohun te fe le ma le fe. Eyin le lagbara. Gbogbo ile ton yin se ijoba yi be kan na se nse. Eyin de le ma so pe iro aligba. Servant lo ye ki awon leaders wa je. Ko nse masters ton wa di le wa lori tori ti o ba ye yin wole so Adebayo lo nsoro kan ounje ton nje owo yin na fin ra gbogbo nkan ton mu owo yin na fin ra won ra private jet won ra ogbo e onu owo tax ton yo lara yin ato won alumuni to je ti gbogbo ilu ohun na fin ra won. So, eyi to ba pe yin ohun ni ke se ejo ko si le pele fe ku iku yen baba sora nse lo mama ma ka wa mole
0: olorun go sa nu
1: ni baba na jade bi awon omo France ti jade ba won ti Kenya se jade lojo kini bo ti se tun lu to niyan ohun ta fe la fe eyi le lagbara eyin le nfun won lagbara te ba wa jade e ran won lowo ni e mo nkan ton se ni awon ma gbe gbogbo nkan to ma mu yin ma jade wa gbe wa e ja ri bo ise area council election Labuja won ti gbogbo awon eyan mota won ti mo pe ti gbogbo awon eyan o ba jade awon party members awon adibo and oro ibo dere bo se 1 million yin lo register si ten wa si ten ba dibo fun won won ti wole niyan o ogbon ton da niyan o ke ma ba jade sugbon te ba wa ayi pada dada fun le aye yin eyin le ma wa so pe o sohun te se lati da wa duro
0: e se wa mo fi e ja sare soro abo ka sare menu ba oro abo ko to di pe a kan si awon ara le na lati da si iroyin gbe wi pe awon agun baniro ti won fe lo re sin orile de Nigeria ti won ji gbe ti won si tutu won sile wi pe ijoba ti wa ni lara awon igbese ti won le gbe lati tu won ninu na ni wi pe ibi to ba ti won won lati sin orile de yi ni ekun worun gusu na ni won lanfani lati na won si lati sin awon iroyin kan tun gbe laaro yi o Vanguard gbe Nigerian Tribune na gbe wi pe awon agbebon won tun ji awon osise ti Koko Research Institute of Nigeria kan krin ni anure ni joba abile Oluyole ni ipinle Oyo ti won ji won gbe ti won si tutun bere fun owo goboy mo lero pe ekun iwo orun gusu na nu ti o je okan lara awon abi to je ekun ti awon ti won ti so wi pe e te mu kan ni ilu kankan to ba wu yin se oro pe kamulu ti o wu ni nisin abi oro pe abo gangangan lorilede Nigeria tori ibo la le pe abo peye fun eyan bayi ni orilede yi ati iwo orun gusu ati iwo gbawo ati iwo awo amofin e tu wo eleti iroyin tu gbe laaro to ni nisin
1: e se won atogun atokun alakoko mo dupe lowo ijoba Bola Ahmed Tinubu pe o gboro si wa lenu lori oro ta won mo agun ba ni ro eje kon choose ibi to ma lo
0: okay
1: awon yan mo ibi ti o safe fun won iyen da tori ati ri nsin pe won ti di special target fun awon ajinigbe won yi ta ba wa fi won le kon wa layika ibi ti won understand dada iyen a better
0: amo ko se gbogbo awon agun baniro amofin awon ti oro isele si awon ti oro isele si ni eni kan na si pe ni ojo wo ni ori kan ni na ni to wi pe won tun gbe awon kan na ni lokoja to si je pe owo goboy na ni won fi gba won le
1: ah to ba je pe ti awon eleyi ni kan ti won gbe e won ti se dada to ni e o o ye kan wa se nsin as a maybe a temporary policy until the sanity ba return awon omo won yi ton be lo fun agun baniro e je kon ma serve ni state not the losi university iyen ma pe wa die abi ton ba ti de ba je pe fe kon duro soju kan na a si le se exchange awon toyo won le lo osun awon tosun le wa si Oyo awon tabekuta le lo Eko awon tekiti le awon tondo le lo Ekiti ka sha wa ba ti se ma se so that long distance travel yi to risk lives awon mo wa oko a ni ku die
0: oda
1: lori awon ton jigbe ni Krim gomina wa la ma mu fun yen eyan ki jabo sinu koto le meji now and bo se wa o ye ko fun rare secure state as best as he can o se gbo e na la ma bo are le lori tori won ti lo si Krim nisin ise nkan fi ise meji won tun ti lo leleketa ki wa le wa nwo surveillance aircraft tele era e kon fi ra fun decoration tori emi o ri surveillance aircraft yin ko ma sise tori to ba sise ni o ye ko de riru eleyi pelu aduro owo tele na le lori aircraft wa sise ele lo gbe sodo awon air force kan ki la wa waste owo wa le nko be yen lori ngba ta mo pa ni lo a ni lo
0: o da mo fin e seun tori asiko wa ni o eja kan si awon arale 0705 5000 949 0809 7000 949 +234906 2000 949 Teba kwe wala tile ukiri. Hello.
2: Hello, Eka Ranti.
0: Eka Ro Mao.
2: Eko Jun.
0: Yes, ma.
2: Ya ili zwe sinu, se la soju.
0: Oda, ma.
2: Seri lori oro ili kode ili ni fese. Kama ma, wama fari yonu fun, kijoba mama fari yonu fun ara wapwe loro ili kode. Kiseba ma mbo, kama ma dogun le, ah, kan tete wo ju tu si o, ogun won fe fa le yi o, lori oro ile po de yi o. Tori n ta wa n bere fun ni pe kan gbe po iwale o. Ton ba wa tun je pe won tun se madaru pe won mo gbe po lo soke, ogun buruku won fe dale.
0: E se o, ani rogun. Hello. Ah, ori o. Oju opo Facebook Suleiman Sharif won ni awon commend the NYSC fun bi won ti gba ki awon ti won tu sile ohun ki won lo fun posting to ba wo won ni southwest won ni sugbon ijoba ati ile iso olopa ti won wi pe won do la won agunbani ro ohun ni amo ti awon obi so wi pe se ni won sanwo lati ri won gba lowo awon ti won ji won gbe lojo ko Facebook 32 FM 949 won ti so yin. Hello. Hello.
3: Blame the federal government. Sherry, management Ukraine. I'm going to blame this time around. This is the government of Ukraine at the zone. Yeah. Can they want? Can I? Can the security measures not put in place? Can they match this element? So you're going to Ukraine. That's my job. I'm a logician. Can they? I'm a free. Papa, I'm a criminal. That they were. Sugar at the same time. We are probably really resist that being gone for the main time for some time. Because my contact to the police command. She might get the train, don't she?
0: Samuel Ademola gumoni le ro ti won pe yiyo owo iranwo ire epo labe isejoba re Tinubu ina lo fa inira eti o wa lode won ni iya je ku dorogbo ni lo fi po olon sanu olon mo ja chi ya 0906 2000 949. Hello.
4: Ekaro. Akojumo.
0: Eseun.
4: Ẹjọ́ lórí àwọn elépo ilé ẹ̀ bá wa bẹ̀ wọ́n ajídọ́lá láti bodijà. Nígbà wọn ó fi wúpọ̀ epo láti òkè òkun láàárọ̀ yìí. Tẹ́gbẹ́lẹ́ bí ẹsẹ̀ náà wọ́n ti máa yé pọ́ǹpù wọn tí wọ́n ti máa ta ní 1900. Ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n. Ẹ ku ṣe o.
0: Adé Dàmọ́lá Okunọlá, àwọn ni wí pé lérò tiwọn pé àwọn ti ẹ̀ wo pé bóyá nǹkan ti ẹ̀ fẹ́ mọ́ ṣiṣẹ́ dáadáa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n ní láti gbígbé owó epo sókè yìí tó tún yọrí sí ìnira fún àwọn orílẹ̀-èdè yìí pé ètò ààbò náà ìhun náà wà ń bẹ̀. Hello, ṣé wọ́n rí lò. Ok, Sheriff Suleiman, wọ́n ní pé táwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílò iná ni àtúnṣe ọlọ́jọ́ pípẹ́, pé kì í ṣe ọlọ́gbọ̀n ọjọ́ nìkan èyí tí yóò mú kí ìtura kó bá àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún ọjọ́ pípẹ́. Iná ló yẹ kí ìjọba kí wọ́n ṣàlóògùn kí wọ́n sì gbé ní ìgbésẹ̀. A ṣe lè gbèsè 0906 2000 949. Hello.
5: Ẹ̀yọ́ Bárọ̀.
0: Ẹ kò jùmọ̀ o.
5: Ok, mouthpiece.
0: Ẹ ṣe o.
5: Ìbára iṣẹ́ àlàkáyé ni ọ̀pẹ fún mi jù. Ṣé rí ọ̀rọ̀ epo yìí tí ìjọba àpapọ̀ ò bá wá gúnṣe sí ká má ti sàn kankan. Ó rí pé àwọn ni wọ́n jẹ́ kí epo di wàhálà fún Nàìjíríà. Tó bá yẹ pé nígbà tí ìjọba Dinata sọ pé lẹ́yọ sọ méjì tí wọ́n sọ fáwọn nígbà pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó ṣeé ṣe kí ọ̀rọ̀ yìí máa rí bíi eléyìí. Ní ìsìn táwọn wá níbẹ̀ ni ìsìn yóò bá ní tó bá fẹ́ gbé kèsì tó kọ́ tẹ̀ má gbẹ jì. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ìwọ fún ẹ ló kó bẹ̀. Tòótọ́ táwọn gbẹ fọ́ta wọn ní ìsìn lọ́kọ́ bẹ̀ yìí o. Oló ló di wàhálà ti wọlọ́run yìí o. Mọ́gbẹ́ náà jẹ́ òní bá jẹ́ o.
0: Àrọ̀wọ̀ yín kẹ́hìndé ojú àwo àrí ọwọ́ yín lójú ọ̀pọ̀ Facebook. Wọ́n ní Tinubu Special Discount is negligible. Èbó ìpọ̀ ẹ bàbá wa tú sí Yorùbá. Hello. Ẹ káàárọ̀.
6: Prince Bumi Adefusi don fela ta duda pata.
0: Eku ojumo.
6: Every pe se si are Bola Tinubu se ni pe igba ti won di oroye won fi joko gan ti 100 days. Won ni subsidy is gone. Awa atawon wo lajo so e ma yo subsidy fi subsidy is gone. Subsidy te ba ma yo fesis lo gboro je. Ki je pe yo gbogbo lori ran won ni tan ba yo subsidy yen to a nilo lati yawo mo. Won yawo. Won de se le ri lopolopo awon ma gbogbo wa lati gbogbo 15 atara 14 atara 13 depend lori location ti aba wa.
0: Tori akoko wa ni eja mo lo orilede Nigeria lagbara Olorun yo da koni danu na in la dua ta mo se ope pataki lowo amofin Yomi Ogun lola e tu mo gbon won gbadun lori di podium to ba di ago meson emi na o si tu pada wa to ba di ago mejo abo fun eto layika wa Krista what you want be o atawon iko won ti won mo gbe yin debe lori so we dowo e mo gbo 32 FM 94.9 emi pelu eliu lajo seto to fi jo lowo button mi la retuni

0: Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni e pe kaka akiri
2: office o wa ni junction veterinary ni mokola ni ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti mokola yen ti 07074543005 ati ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairwell supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bako na atun ni ogumoso ni shop 3 and 4 free mall shopping complex opposite former Nitel oni ewa ni Alajiki Road Taki Ogumoso e le pe wa si 07074857555
1: oro le ti gbo wore eyan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro ipe bo le sese bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CD Care o di gba kan na e seun
3: CD Care there for you
4: oh yeah
5: bi gbogbo igi ba nwo we ni gbo igi ope oni wo we lai lai ni ikan ni fe yin e a o ni ye dun yin ninu nigba gbogbo abe mo ni o po koko ke o po
6: o si olorun mi o po o po o po
5: 32 FM 94.9 a n fe rin gba gbogbo aye
7: Baba wa ti Olorun wa awa tibe ti ile e lowo atun ti ta bi a se man ta Olorun jo ti abari agbabolu ki agbabolu don dey go against the contractor baba injury osu be meta joba wa gbe lo opolopo lo foju ori tete wo wa bede kolori miss of survivor no pe ki se tete ama be o iwo Olorun jo ma je ko gba so Olorun wa tori bo se n lo yi ti awa ko ba je awon kan yo ma gan wa won le ma yo wa awa be Olorun baba jo bi ati fi 200 naira ti a fe fi je 12 million yi Olorun jo je ko wa si emose o ti ri be Jesu oluwa wa amen ah ile ti na lo ku ise jo pa dura igba ya
8: how far with your ticket it still dey go or it's gone
9: o gbe wa landicap ko ko gbe gogo ko lo

0: tagba panrojo omode wa pa lolo ni o lojo ojo si awon agba ibu wa ibaje o
1: 32 fm 94.9 feyin e na le shin gbo laaro ni tin se ojo saturday ojo kewa osu kewa odun 2026 lori eto laye ka wa ibe na la wa ani ka tubo fi orin na ka tu fi salaye awon oro ta mo nso lori eto yi na ka fi salaye re daada ni abo gege bi o ti je bo si ti lohun o je eto o tu wa mo te si waju laye ka wa le to yi boya yin se ndara po mo eto yi fun igba koko ina ni a fi mo nwo ibi abasede lori oro imototo ayika wa ni ipinle oyo lati ri daju wipe gbogbo adugbo wa o mo toni toni bo ti to ati bo ti ye ati ona bi a tin da awon panti wa otoni ka gba ile wa ibo la nko si ibo la nda si se se pe oju san ibi to ye ko mi mo gba koja ibe na lawon kan se nda do ti won si bojo ba ro ni isin bi ojo kan to ro bi se ijeta bi ojo wo ta jade soju popo na asira won kankan doju popo na o se se wipe boya eyin eti igbo gbogun ta nso lori eto yi boya wa ngbo boya wa gbo ati tubo mo tun so na ni ko le je wipe gbogbo wa patapata ni ipinle oyo an gbe igbese toto lori wi daju wipe ayika wa o mo toni toni fun afani ara wa na si ni gbogbo ta nso yi tori ayika to ba mo ina la jakale arun ti yo sa fun baba wa ni ki lokan wa nu ti o kan wa ta je ka ye ka wa ko do dede dada bo ti to ati bo ti ye arun ina la npe o olorun mo ja isan o se wa eni ba dele wo san ti won ni o lo mori o bayi wa moye to nwa ina ni o mo wi pe ke sere o to si je wi pe awon kan ta le pin wo ni nipa sise kini sise mo toto olusola momo lo ko mi agbeniso yin nu amo mo tutu gba lejo lati eka eleyi to je wipe won boju to oro bi a tin da panti lona toto ki ayika wa na ko si won toni toni ni ipinle oyo mo ti gba alejo onimo ero afolabi ti won je general manager oyo state waste management authority mo si mo wipe won tun mo gbe enu awon ti won si jo nsise ni eka awon won tun mo gbe enu won soro lowuro oni lati tu je ka mo ibi abasede o leka awon ba tin ri daju wipe ipinle oyo ase daada odun wo loju awon igbese to nlo awon to ye ki awa na gege bi araalu ko ye ka mo ati pe awon ibere to ba wa lokan ti yin na ten wo wipe boya adugbo kan wa o apa bi kan wa o ti ye wo pe e fe pa kiesi won si ka won na le mo e mo pe oju na o le sise de gbogbo bi patapata ni ipinle oyo ti a fi gbeto ikalenu keyin na le pe wole abi ke fi atejise sowo si wa loju opo Facebook ka won na le mo wi pe nkan bayi na lo suku ninu awon igbese ti won mo gbe 32 fm 949 feyin e loju Facebook awon ibere ohun ele mo fi sowo si wa loju Facebook ke ko ojumo onimo ero afolabi e ka ro sa
2: e ka ro olutu o nfi awoko yi ki gbo awon olugbo wa nile doko ka kiri gbo agbaye pe ko ojumo ni oruko ti ijoba ipinle Oyo apaju commissioner wa engineer Temitayo Adimola Adirinto ati alaga ajo kulekudoti honorable Adeniyi Olumuyiwa Akanbi aki biro mo fi akoko yi ki gbogbo awon yan wa pe akojumo
1: e se gan ni onimo ero afolabi ama wi pe awon ise kan tin lo saju eti e tin gbe igbese re to si je pe e tin so bi oro e si tin se bi ikede fun awon mo rile de Nigeria ti won fi ipinle Oyo ti won fi se ibugbe leyi ti a tin so bo lati bi osu bi melo kan to je ara won ise eti e nse ninu eka ye papa julo leyi ti e fin so wi pe ka won eyan ki won le mo da awon idoti won sibi to ye ki won da si ka won to ye ki o ba won ko na do je ojulowo to je ona to to ki won mo ba won ko amo o jo pe awon akiyesi kankan na si nbe boya awon eyan o ti igbo to na ni o ti e ti da tesi to wa lori eto e si tu ba wa ba won so to lo jo pe boya awon kan won si mo nsun awon ile kankan lawon enkule ile won abi waju ile won to fi tumo si wipe boya yin te ni ki won gba awon eti igba sile won lo fa to fi je pe awon si nsun le lawon enkule abi waju ile won eni wipe o ye ki ile kankan ati awon ile ise o ati gbogbo bi pe ki won lo gba drum eyin goro ti won mo dalenu si ibo la basede lori igbese eleyi ti e tin soro re lati bi osu melo kan nisin
2: e si gan olotu a la ko mo ko fi akoko yi ba awara lu soro an gbo program kan ti won so lo ba pe ni lu serijo kan pe ijoba apinle oyo o ye koko si wo fun awon yen ni woni ifo ko di pe won ma won ma mu awon yen abi pe won si dada to ni okan a ri pe e bi e ti sonsin pe o bi more than over 2 months sisin abere si ma ti polongo bayi ni kesi pe akaluko ni doru e ninu ile so that kama pe idotiwa kalima keep it properly so that awon to mama wa wa gbe won wa gbe pe ko to ki en ma gbe idoti re lati bi kan lo si bi kan ti o ba si pe awon ti a fun ni license pe oya lo sinu ile yen e ma lo gbe le pe ka gbe ile lati ile wa lo si anywhere o je nkan ti olodi sofin a den pin ba won yen wa so okay won so ro pe ilu doti e ba won yen ke sa yan lo ngbe le lo si yere ori titi ka ka kiri ni dale si gbugbo awon ile ta won yen ba ti develop awon yen wa na ni awon yen a ba won yen yi wi pe ah nta nse yi ku to ku ku to na e wa so pe ijoba ijoba nkule won mu awon yen won si kini ko ijoba gbolo ile tan ba ti ko si titi tori ka ja kale arun ko mo ba sele ti erin idu ni ijoba fi pe okay abodo ko ta ba si ko awon eyan ko a ma perform eyan pe e ma daru ile bayi si bayi mo bayi ko bojumu eni ka ko guru is dalere ti awon yin fi ma ti ka ko ma ti yo ma keep le la pe awon akosemose contractor ti won kule yi won wa si gbogbo adugbo pata aso iPhone number wa a fi ranse si won gbogbo ilu lori radio pe bayo en ti o ba ri iyan to wa so lori lati wa kule o e pe wa a salaye bi e ti ma get any beni o ti ma link up pelu yin lati wa kule so gbo eto to ye to atoye oni joba n gbe eju lati se so that joba oni ko si ko si gain kankan je wa fe gba npe ka ma arrest awon eyan bi e ti gba tawon eyan ba ti di ti won ba gbo bawo won si ni kini kan to le ni awon eyan wa fe so ba tin gbe eju pe bi o ba tin gbe eju to pe e ma si nkan ta n polongo lori radio lati bi over 2 months ago lati wa lori radio yi ta n lo kakakiri lati ma fo awon eyan be na da tun polo ni awon radio mi kan kakakiri pe e ma si nkan bayi pe to wa di joba bayi o eni ti o ba ti ni duro le o yo ti di ese fun ofin o si mu so emi ro pe awon eyan yi awon ara ka na o ka try lati in 19 won pe iru ti won si yo da mo yo kan wa mo pari ise tan mo lo le very lately mo kan ri mo ra won kan ti won tenikan to gba lori machine o n kole sile o ni ah kilo de egbe le be na won nse ka won ara lu ka na pa nu pa po pe nti won si yo da kini won se ni pe won ni pe e feel na se won gboro gbele won le ni mo ni awo osun awo lori a n le kakaka ki lu omo ta n kole kakaka ki le ta tun ko tan le tun ko si be won ni moni nti won ta won yan ma so fun mi ni pe se won sanwo osun fun eni se won sanwo osun fun eni nse ko won ba en to se idawi pe ko ma a pe nti won se yo da pe okay won ni ke ma kole si titi mo kaluko ni do re se o bojumu ka ma se egbin si gbangba laye atijo gan gbangba ta wa nkikiri awon ani awon igba le en kule ni mo wa ko se tin gbe ti ma gbe si waju odo e kini kan e idoti yen ma pa mo ni ke se nkan gbangba won wa gbe le keyan ma gbe ile ko ma gbe lo si titi ko ma gbe le ko ma gbe ko ma lo da si ko ma so ile onile kon so di akitan kakakiri gbogbo awon kan yi awon yen wa won gbo ba tin tra lati ma so inse ki won ka buwo panupo ka ba en to se ida wi ijoba won tun ba wi pe ijoba won bu won mu won won mo se kini kan leyin igba ta nta ma so ni pe ask enlighten awon yen i educate won lori pe bawo ni won gboro si ile won now te ba ti salaye fun won be the next thing na ni pe ofin o take course lati correct gbo nkan ti awon eyan yi se so ijoba ipinle oyo on gbe eju asin don bi akoko yi bawo eyan wa soro pe kwojo kon pa opo pelu joba lati tun ilu se ajakale arun gbogbo nkan yi to ba ti arun ba sele to ba ja lu yen owo ta wi owo ti o fi nkole yi owo yen kere si yin owo ti ti o gba wa so am fi akoko awon si tun gbeju awon yen kan tin awon awon yen tin won tin comply de but ask you pe ide si won wa si gboro to wa si titi
1: oda eseun onimo ero afolabi eku be tin ba wa so yi eja tu gbo ikede ohun le nkan si tori ki baba bola le so fun ya kende ina ni gbogbo eto ta nse lori afefe yi beyin na ba ti gbo e amo mo pe e ngbo bayi e tu so fawon na tin be ladugbo yin tin be nile yin wi pe nkan bayi in mo gbo lori radio seyin o ti gbo ni eja tu gbo ikede ohun an pada nbo e mo ti yuko nbe
3: like to see the children.
4: Ma wo mi bi mo se fe yin.
5: Mo n gbo 32 FM.
6: 32 FM 94.9.
7: Olu dado ti ile re si ninu bag enu loro abi soron gbo lojudo ton toju agbara ha rara ma daru aso be soro mo so n to ye lasiko to gbagba mo ojo kini osu kesodo 2026 lojo sejoba apinle oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si layika awon agbegbe wa ko yeni kani sile ninu ile nibi ise ile itaja ile gbe iko wa ati nibi gbogbo oran yen ni lati ni goro idale si ma dajo si ko fe to bere se owo re gbele si bi to ye imototo ipinle oyo bere latodo emi re olodi sofin ipinle oyo lati dale soju titi tabi ti ko to dale renu lona to bojumu je ki ipinle oyo ko gba ni mimo ikede yi wa lati le ise ijoba ipinle oyo to mo ti so re eto ajika labi oludari onimero ademola temitayo aderinto
8: aseju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa oke
9: lojo ojo si omode igboju soke wa gba o
1: adupe pe esu anbe ti en te ti gbo wa 32 fm 94.9 ire to layika wa on te si waju bo ti je wi pe general manager ni eka to je ti ajokole kodoti fun ti ipinle oyo onimo ero afolabiye won si wa nbi pelu awon na ni en gbo won ti won ba wa soro lori ona agba lati mu ki imototo ki ogbinle dada ni ipinle oyo e ninu awon oro ti e ti so saju onimo ero e so na pe e ngbi yanju leka tin pe o jo pe awon kudie kudie die na sin wa lati odo awon araalu amo boya awon araalu o mo wi pe awon ijiya kankan wa to je po je bi alakale o fun awon ti won ba nko ti ikun ti won gunge orun si gbogbo awon kan te so yi boya ke je ka awon araalu tu mo pe wo to ba se bayi ijiya bayi na ina lo wa o ofin be to de o ke se kan se wi pe boya oro enu lasan ni o eni gbogbo nti e nsalaye fun wa eh onimo ero e tu ba wa
2: nsalaye
1: si
2: eh ani environmental tribunal ti awon ti on sit lori ogo en ti ba gba mu lori oro awon awon to ba lu di sofin lori di dale abi oro ayika generally so ijoba ipinle oyo kun mu eyan pe boya ka kan mu ka si so pe ya lo san wo bayi won ma ngbe won lo si di ejo ni so ofin to wa ninu to wa nle o na ni won ma nlu kisi pe boya eni ko so pe ya lo san wo bayi mo gbo mu lo san yi bayi kini kan so a ni pe boya specifically pe boya iye kan bayi eni kan so be to wa ti de odo adajo wa try why do people okay lori nkan bayi to se bayi o ye bayi ni lori nkan bayi to se bayi ni opolopo eti o ti soju wa ti won ti gbe won lo ti e ma dale si titi te ma gba mu bi 50,000 naira minimum oni won ma ni adajo ta ti ri so far to tin se fun won en to ba fi moto gbe ile lo si lati lo dale si titi won o gba moto e yo san o kiri tan babi 250,000 naira idaji le ejo ni da o kisi pe yeye ni kan ni so pe bayi o so won ni o awon mi ti won ba ni won lu lo won ni ka won na se community service boya ko ma gba le ka won na ma tele moto ti o ma kule ka won na ma kule abi ko ma gba le kan ku gota nkan kini kan so ru awon ija be lo wa lori awon to ba lu di si de ninu olu to so npa awon kan tun sunde won fi akoko yi tun so fa awon yen wa pe lati ma sun ile ko bufi mu o tori pe o n bojo afefe je o n bojo ojo aye je o de n fa opolopo arun fun awon eniyan so lati ma sun ile ke se nkan to to to bo fi mu iru eni be na ohun ati eni to to ndale si ay titi abi to ndale si leonide to tin so di akitan iru ofin to mu awon yen na lo mu eni to ba sun le o so mo n fi awoko iru awon yen wa pe lati ma sun ile ko ba ofin mu and ti owo ofin ba ti te won won ojo si ofin na
1: Mm. Oda kan wa gba wi pe ati leti igbo ni isin asiti ni age igba se ta fi se gbugbu awon ti e so yi ati lo ri igba goro ta mo dale si ninu ile wa kankan to ba wa je wi pe awa fe gbe fun awon ti won je ojulowo ti won mo ba wa ku awon idoti ohun a mo wi pe e mo nlo lati ijoba abile kankan si ijoba abile kankan wi pe eyin te ba wa ni ijoba abile bayi te wa ni ijoba abile bayi o te ba fe kan si awon ti won wa ba yin ko idoti yin o e number bayi le pe o nkan bayi le se o awon bayi le kan si o nje awon igbese yin na si o se wa nle
2: be ni lotu wa ni local government kokan bi ibadan ni sin bayi ba si wa yi level local government wa ni ibadan a ni awon consultant mokola si local government kokan then any consultant kan to ye pe wa fun medical te pe anything pa oro health waste ya medical waste on kan kini kan any consultant na fun yen to ye pe un kari gbogbo local government ye but ani fun awon ile lati shop kan ile kan ile ise kini kokan ani consultant kokan fun ibile kokan so then awon consultant yen wa ni awon contractor to po labe won
1: okay
2: so ti awon ta won na yen ka ki boya inu ile kan inu adugbo kan bayi iwo lo wa nbe an pe ni route to mo fun awon yen ni be yen pe ah iwo bayi ni ko ma se adugbo yi iwo ni ko ma se adugbo yi iwo ni ko ma se adugbo yi so ti e ba biru ibadan gbogbo lo ile mo local government ani ile mo consultant so awon yen consultant yen awon relate pelu awa so whatever the problem to ba sele to ba fe koja agbara consultant lori awon contractor to ala be won abi awon client won nati consult abi contact wa aba won dasi e pe boya ija kan abi boya anso wo kan abi bo ti ku ku si boya ku wa kule awon wa pe wa so ta ba ri ru nkan be te pe won ye ka enikan wa ti o ba wa ru number ti e le pe wa si a fi dede te pe ele pe ile se wa okay. So te ba pe ile se wa te ba ri awon to ye ko kule o ye ko kule yin abi o ya bi won se kule yin ko te yin lorun to e fe ka dasi abi eni kan se dele adugbo kan ko mo ba won se mo kule ba won ti mo se kan to ba ti pe wa si ori ero agbi ka wa a da won lohun abi kan wa si ile se wa ni negate
1: okay.
2: Ni Oyo State Solid Waste Management Authority or Ministry of Environment
1: okay.
2: Ni secretariat to ma lo sibe abi ko pe wa sori phone ti mo fe pe sita yi
1: okay
2: a da won lohun a de so fun bi won si di rin re ajo won abi won ti di ba di si dance gbogbo ibere won gbogbo
1: oda
2: radio phone number ta di ti wa si ni 08067945877 be ko si 08067945877 so emi gogo ni ma gbe phone yen ba de fun won bi won se rin ajo won
1: de ba ti awon ti won ba ti consultant na lodo ti won le pe number ti e fi lede onimo ero e tu ba wa fi oro yan ju yin lede fun awon ara lo ba ti mo ko lori to de die
2: I'm very fi akoko yi dupe lowo gbogbo awon ti won gbo wa ni leloko ati ni eyin odi lori oro ayika yi mo si fi akoko yi tun gba awon yen wa ni moran pe kon jo kon pa wo po pelu ijoba ipinle Oyo labe gomina wa engineer Oluwaseyi Makinde pe gbogbo laala wa o ti ijoba na lori awon kole ka ki yi o ti poju o to e ka le lu fun eto eko eto ilera ati kan amuludun kaka ki yoba ma na usi ori opolopo owo yi ori ankule kaka kini then another thing to tun dey wa me ni pe taja kale arun ba be lori oro medicine se doti yamo yamo yi o to le pupo fun ilu wa so bi joba tin gbianju a fe ki awon ara ilu kon gbianju kon jo kon ba joba fo so popo gogun ti a kasile pe kasi kaliko ni duro abi guru idalere kon ni nile so that won le pa ile awon ilo ti won awon ti o si ma ku ati fun won bi won ati se mu ati se to kon kan ni ile o ba haju be lo kon je koro won mo bi won ti de be ati se to e sile dada
1: e se goni gbugbo na la tutu fe ti gbo laaro toni igbese to ba ye ka gbe e ja ka wa na ka gbe lati je ki ipinle yi ko da si ko si dun wo loju si o wa lowo mi o si wa lowo eyin na e gbe igbese to to gbugbo awon ti won ba engineer Afolabi A ti won ba won ko worin na wa si ara agbara gbugbo yin na laki olu sola omo momo lo ko mi e tun mo te si waju lori eto the podium lori koni 32 FM 94.9 pelu olon to ba Yusuf e dakun e mo yi ku nbe e seun ten gbo wa
3: Let's see them.

0906 2 Dometa 949 ni number to wole. Ja gbo bo ba fe pe wa number eyan ti o fe soro npe o ti ko sibi kan ti ko number sibi kan ko le isi fun lati pe number na fun wa ba ba bere e 09062 odometa 949 at 08097 odometa 949 0897 odometa 949 yo wole si ori eto lodo wa yin e ja gbo ta loro ja to jo nwa laarin eyin ati e

Hello. Odometa 949 Hello 0705 Odometa 949. Eda ko e ma flash wa o, e ma flash awon number o. Kese number jere e ma flash won da kun. Olorun ni dinner meyin na. Gbo awon ti won fe pe tan ni tan fe ka gbegbe se lori e fun won. E ma dinner mo won. You know, ni ri alatako. 09062 Odometa 949. Ba ti pe wa in to sele laarin ya to ntin e salaye e fun wa ni ranpe. Ke se fun wa ni number ni ti.

0: Hello. Hello, Caro. Hello. Ori atego elewa. Hello, egbo okay. Loro jajo wa laarin eyan ti e te fi agbo ka gbegbe se lori e ka tun se o le de ba igbiyanju nti wa oba de dani ma de gbiyanju wa lade ni ti ma de be ka to lo
1: ero ba mi
0: o be olorun ba un baba asale wa lori eto yi lojo mo ju a se o nda bi pa kan feran jeko ibe je be tolorun ni zero nine zero six two dometa 949

0: Hello, mi e karo. Hello.
1: Hello.
0: E karo.
1: Hello.
0: Ki loruko yin? Zero nine zero six two odometer 949 ni number ti hello lati wole e karo.
1: E karo.
0: Oh. Ki loruko yin sir? E se wa le sunko bi ti radio yin wa. Eh ti sunko. All right. Mo gbo yin kini to nsele. Eh ti pa radio ye kan le pa ni e pa radio.

0: Hello.
1: Hello, Caro Sam.
0: Taro.
1: Eko jẹ meta sa.
0: Ta lo wa nbe?
1: Ejo meri lo wa nbe sa.
0: All right, lati bo.
1: Ejo lati Ibadan.
0: Okay.
1: Ejo mo fe ke ba mi be sister mi kan.
0: Kini to da yin bo?
1: Lori oro iya ati baba mi lo dija wa. Mama mi ni accident ni last year. Awa ni ki won lo duro lodo sister mi. Ki won fi ma toju won.
0: Okay.
1: Won se le pe sister mi won so fun won wi pe awon o le ma gbe to, awon o le ma gbegbe.
0: Okay.
1: Won wa ni fun won lo nje laarin boya bi aro to ba fi ma di tun lo san to ma fun won lo nje aro. Iya ye se awon complain lori siri sika. Omo yin se bayi o se bayi oko te na dese se ku oko e ku boya ni osu kesan mami re accident ninu osu kokanla o wa se pe mo wa se ma pe won sa kesi mami mi ni pe ki ma da wa lale sa ni suru boyo gba to ro yen sa pe awon sister abro won to wa losogbo o wa wa bo se wa debe lojo yen won ba yan yen lo bi to tin sukun lo de na ibadan ta o won ti je won aro ni idai na ba pe omo won yen pe lagba ja kilo de to fi se bayi na ba ni awon oni kankan le ni o o sun je kankan le lodo awon ni o kini kan ni o na ba ni bo ti se ogi 100 naira o fun ya yi ati emu na ba loke o de danu nje fa won ti won wa lati sogbo yen awon to mu wa lati sogbo yen won jeun tan won to fi won sile won to lo e bi fu pe ya ni ko to bo ngbo nje ni jo na ko fu ya ilo nje rara
0: ti le ojo na fi su
1: gbe de na fi su
0: e
1: ni to wa je aguro temi kan lo wa ti se wa danu nje ni le odo ti e lo wa gbe fun mo wa de omo yen pe ko jo bo je se nje tan loju mo ko lo ma gbe fun fun ya yen o ma yen sa accept baba ma yen to se ngbe je lo sodo sister wa o to n bi sister wa yen ninu pe a so ye ko ma fun ya ni o nje se de ri anti mi ati mami wa awon ni won jo wa shop kan na ni won jo wa shop kan na ni won jo egbe kan na ni shop jo do shop won jo wa to je pe ninu se ti ya yen se anti mi lo nje ju ati awon omo re
0: mosokun ko to di pe condition de
1: ko to di pe condition de bi condition to se wa de daddy o je ti mami wa ninu shop o lo fa 2 million plus o je yen baje to je pe anti mi o le ma de nu shop yen lo o le ma de shop yen lojumo ti yo ba gbo elubo ninu shop yen le ma lo to ba ma bu gari to ma ma gbo egusi gbogbo kan ti o fe lo pata a de nu shop yen. Emi wa ti Ibadan lo. Mo wa ri awon ilugbo su to ti ju to ti baje. Mo wa lati so fun ah anti mi. Ki lo te je ki ikan yin ri bayi. O ni ki lo tun wo na wa lati lo pe ko wa ma se. Mo ni se bo se wa wait lo wa da. Emi ati won jo ja awoju ara wa. Mo ni ko ti e je pe e le jaje eyin na won asiso bu. O ye ki era won to taju won kajo na ja te ma ba won gbe kini ifun te ma ba won da.
0: Mo ti e ta ni ye kan.
1: O bu mi lojo ye mi na bu. Mo wa lo sile. Igba ti mo wa dele, igba ti mo fi dele lodo daddy mi ati mo mo ti ba nile. O wa sele fun pe se awon na ni ko wa sile ko ma so kini kan ko ma ba won ja. Mo ni o toro le mi ba o so. O moju to ya ati baba re. Nigba ti bi npa ya re mo ni ki ya re ma lo le oko re. O ba ti e fe ku. Ko lo ku sile oko re. Mo ba ni se bi mi mo ni kan wa gbe won ku o. Se bi mi ni kiri kan o sa bere si ni soro.
0: Now. Now.
1: Daddy wa.
0: Mo n gbo yin dada.
1: Se ri pe o de ti se awon iwa ke seyin to je pe awon aburo gbogbo awon aburo tori won la ko bi emi ni mo tele. O ti gbo awon iwa ke seyin to je pe nigba ti ya yen last date 2010. Won ni ko lo gbe owo kan tawon gbe pamọ sister mi na owo yen to ye pe ko fun yen lowo to ye pe believe pe yen ma ku nigba na oro ye wa ninu everybody wa to je pe a bere titi iya yen gba to si lowo gbowo iya yen na moju kuro nbe o wa si le pe won to fe se freedom fun omo kan won to gbe 300,000 sinu ile ati mi e tun wo gbe owo yi to je pe nigba ti won gbe eni to fe sise si owo yi de won ti sise lo di edoke ta ti won pari to fe pari se ni edoke je eni to ti ba won wa owo so fun pe ta won ba wa en to mu owo yi o pe iya yi omo re lo gbe owo yi o iya yen bere mi sunkun pe ah e mo je ko won so fo ona meji nigba to won ba wa ru won to ma ba tun sonu e je ka moju kuro nbe gbogbo awon owo ayi lawon te to mo to je last born wa lo wa fi face e lojo yen to je pe o di jagidi to dariwo laarin awon meteta iya wa nsunkun baba wa nsunkun mo ni nigba to ba fe se be pe baba re wa ninu le to ti stroke mu iya re ni accident awon mejejo lanfani ati jade wa wa na omo lo sodo baba re pe ki won lo gbowo te fi ma se obe wa fun iya re
0: lo baba re se di sin ni gbogbo oro te nso yi
1: daddy di sin le ti mo so yi
0: now
1: mo ti lo le ni last week daddy
0: e ma gbo mi
1: sister
0: e ma gbo mi mama yi inu odun wo na accident te nso latest
1: one accident on the 8th osu kokanla
0: odun wo
1: 2026 2025
0: odun to lo
1: odun to lo
0: oda now se eyin bi te yin wa eyin o le gbe won odo ni ngboro ri bayi
1: ile oko na le mi na wa emi ni mo si keta lodo oko mi
0: oda eja se bayi eja se bayi ori oro to fo bani le mi ni oro to ba ninu je ni gbogbo nte nsalaye keyin gbarugbo odo ko wa ma fi iya ibi je
1: wa ko lodo re to di osu meta ko le sodo iya e mo wa lo le mo wa lo si short to n lo to ro nje jale oluwa ni short ye
0: okay
1: mo wa lo ba iyawo pastor won pe ah ati mi o se bayi si ya ati baba re se nigba to se bayi loju ti wa ti iya wa ati baba wo ti ku nigba ti ya ati baba wa ba wa ku tan bawo lo ti fe ma si sa wa aburo o le mi ni mo tele emi ni mo le pe lati ba so to oro
0: amontashi ma pari eto bayi se ni number mi lowo
1: number yin sir
0: a je kin pe fun yin ke pe mi bi n ba ti pari eto logan ma ti pari eto tori akoko ti lo sesibo e pe mi logan iru ese wo ni iya o ba aso baba o ba aso to wa gbe odo ma fun lo nje ma fe bi pagbala oro to ba ninu je die ni baba ti ri yan to se bo se le ma lo fun ya nkan ibada ile aye ati ti ma nu le ko se bo se fe jade lo sise ebi se npa ko lojo ori lo alaye to bi ni se ori be bi ori be ja gba won igbese kan na mo n lo laaro number mi re 080-66-64-99-99 woki lumo lo ko mi titi ojo friday ose ti n bo ta pade la ago mokanla ere lodo yin lodo ti mi o dabo o

baba tori pe a ti gbe oruko yi ga gidigidi a si ti fun ni oruko kan to bori gbogbo oruko pe ni oruko nla Jesu Christi ni ki gbogbo eku o ma wo le awon nkan to wa ni ile awon nkan to wa ni isale le awon nkan to wa ni orun awon nkan to wa ni ile awon nkan to wa ni isale le pe ki gbogbo awon ko ma jewo wi pe Jesu Christi ni kan soso ni oluwa gbogbo ijewo re ti o ba wa ti ki se ti Jesu Christi pe ohun nikan ni oluwa to fi ohun kan tabi enikan ah elomi pastor church to lo loluwa re he ki esi he oh oni ah tori pe oluwa olorun re olorun owu ni don't provoke God to jealousy ma je ki olorun ah oko ohun ti o ma mu ki olorun o binu se mo pe okunrin to fi emi awon omo re se etu o je ewo o je ewo ma je ewo ma je ewo olorun wa laye sibe Jesu omo olorun ti a kan ma gbele bu o wa laye sibe titi aye ohun la o ma yan titi aye la o ma gbe oga titi aye lemi emi mo tun ayo lare waju won o ma yan ogo ogo ogo olorun ti

mi ati re na ti so iretinu ese kokanji ni ogun wa so fun wa wi pe olorun so fun wa wi pe ma se so iretinu o si wi fun pe pe omo yen fun ohun o gba omo lowo re nigba ta de ese ogun tori akoko be ni o si ke pe oluwa o si wi pe oluwa olorun mi o elijah gbadura fun omo yi olorun si gbo ohun re ninu ese kokan le ni ogun o nu ara re le omo yen lori be ni process of healing be ni o ninu ese keji le ni ogun yen oluwa si gbo ibe la nlo Oluwa si gbo Olorun fe gbo ohun re ni iseju kekere to ku ka to wa danu duro ni akoko yi o kepe Olorun Oluwa gbogbo ohun to ti doku gbogbo igbese ti wo Olorun ba ma gbe angeli lo ran ni eniyan lo ran ni gbogbo ohun to ye ko wa laaye to ti to aye pati esu pati ese pa ninu aye mi Oluwa je ki iye latori ite anu wa ko bolu won je ki gbogbo ohun gba iye gbogbo to wa ninu aye mi to ye ko ti ku danu to wa laaye to sise fun inira wahala idamu iforo ah ori buruku gbogbo oluwa fi gbogbo won sese ba emi lenu won ka to tun pade oruko mi ni mo tun rayo lanre waju ipade ayo launi alaafia jesu christi oluwa wa ah mi

0: alero wipe e ti di alabuku fun latari eto yi to ba ri be e darapo mo wa lori eto yi lose to nbo
1: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 fm dosu o letente oba laarin awon kan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja mba kan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba yese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 fm do supa ran kaye 94.9 lo ba won

0: ojulowo awon league ti bere pada leyin ti awon agbabolu ti lo sojo orilede baba won ninu simi tun lo bi ose meta ta awon league si ro wa pe amo ba se bara wa soro yi ta ba boju wo ago o tin di iseju keta o le logbon bayi ni papa sere ti emirates laarin ko ti arsenal ati leeds united bi kaluku se pada abo amo ko ti sen tun danfani ati mi awon ara won ninu ko mi jeji bakan na loni na ninu league ti legacy ko ti aston villa ile to je pe ori agba se ninu league legacy ko to di pe won lo simi ni awon orilede kankan o ati brentford ti na nbe lori eni won jo takagbon apo ni awon olufe chelsea na ni won jode ifese won si ago meta ori di meji ko awon agbabolu to ni ifarapa ninu ko hun opolopo won tin parade bakan na ta ba ni ka to bo loju lori oro to en to ni se pelu agbabolu lo waju won iyen ko pama to nto bo ade ntutun to si fe loju bi ologbon gandan nibe o kun awon kan ti awon agbabolu atojo olufe ko ti chelsea ti an rode lati mo bi osan yo seri e ma pe ajebo lori ya na je ko to di pe isinmi lo agbabolu fori ede baba yin o waye loja mi ayu meta ninu fese won se 18 agba lolohun loni be kan na iko ti Ipswich Town atawon ati Fulham awon ara ale meji won bara won ta kan gbon lati mo eni ti akoko ohun ti o gbe ko je ti fese won se tinu league legacy ngen ni ose ta nso nipa re iko ti Sunderland na tun je pe ise lo nse ko ti ri ere oju re tori ta ba fi dai da bi iko egbe bolu Sunderland bo se ngba bo ni sayi papa julo ifagabaga e to gba koju ko ti Manchester City ko se ti o mo wi pe iru ko bi Sunderland yo tu mu rest to mu jade ninu fese won se yen pari pari e oni ti ori ba mi se iyen ko ti Manchester United ata awon Tottenham to na fi pa te ri nkan kan bu lodo iko ti Aston Villa ko to di pe won lo simi olose meta e to koja lo latara be iko ti Manchester United labe sakoso Carrick na ta kan gbon loso toni leni ti eni ti enu ti nkun ninu gugu fese won se won ton lo bi meje won ti lori ofe ati bori meji pere ninu ti an gba lo e je wori tabidi le league legacy ta won to sele nbe ta ni oke gbe ta ni le npe ninu igbelegbele won to nbe ninu league ti legacy iru akoko ta so ro leyin ko Manchester City to ti gba gugu fese won se ti o se padanu kankan ninu fese won se re o ti mu owo oke tabili gege bi ipo akoko e ipo akoko to wa lori igbele won ninu league legacy asan ni ibajo ko be awon irufe iya to je won ko to di pe lo re simi ka to lo gba bolu sojo rede ba won nigbati ko ti Brighton to gbena kari to si to fi na to fi gbe iko ti Arsenal gba na lo je kan wa ni po keji leyin ti padanu fese won se kan Brighton tele won ni ipo eleketa ninu awon akitiyan ti ko egbe bawo lohun to ti ni Leeds United pelu to ngba lowo bayi o na wa ni ipo elekerin Brentford tele Liverpool ati Man City na o ta kan gbon ngen ni opin ose to ba ti di ni ola e a ma je fese won se akoko leyin ti ajo to ndari league legacy ti o ti ni ko egbe bawo won je bi esun e ti an fi kan won paapa julo lori pe esun eni marun dini ogofa eti an se si ati awon owo kan ti ona ti oto ninu league ti legacy ki an na debe yen koro wa pe na ka so npa awon atamota se to mo bi ti awon wa ele aland owo embe loke gege bi agbabodo to ti mi awon marun ni satawa bakan na yo nira fun iko ti Liverpool lati tesiwaju tori royin to ni leti pe Alexander Isak ati Cody Gakpo won ni Sydney eti papa lori papa fun iko ti agbabodo Liverpool nigbati won ba koju ko Man City lo la pe won ko bayi na la pe kelu atawon kan mi ifese won se wa yenu league rede wa Nigeria na pelu to nbele ni ana nigbati ko ti casino ati egbe balu eyin ba to na ta kan gbon lo to ni ko casino ati kokon ho lani seju meji la na ti mi awon meji amo nigbati o fi di abalale keji won fe okan si irufe igbese ti eyin ba iri na na fi mi awon meji para kaka ki won mu kini on ko dogba se ni iko ti casino united won to fe okan si lo ba pari si amayo meji fun iko na ama wonu league nigeria na tawon to se pe kelu bakan na la dagbon ise kikan papa julo awon calendar tutun tin je jade mo ki pe kasan e ka bo si kulu igbo safefe ti 32 fm 94.9 laughter house premier yi mokoran lubada abi wadala mi loruko mi sports crystal atemi atawon ko ta jo ma se gbo e papo lati wa ni kale loso tuni
1: ridwan adekunle clever ngin ka bo si reto ege
2: akikumi dola pon ngin ka bo si reto ege ma babo
3: aji galado ya na ngin ka bo si reto ege
4: Islami
0: yo laj mo ke sari loko
5: de mi e ka bo sara ko pe temi ejo tutun laye ko ma wole
0: ebe ni zadi osun il professor no kin ka bo sori tege e ma di so mo ge bi en ta ni na ko gbe na ta ni na gbe o gona ni na gbe ah eya bi ja ile tu sele lose to koja lo gbono tu sele o te lapo ka so je ra ku jo meta
2: e po le ku joko
0: o jare iru ki aruko ah omo ti tin na wale mi o te ma de lapo to ma lo ka ball nko
2: bawo na si ma ka ball lofin
0: league legacy wa ni
2: aha
0: o ka fo ball lofin all right eh ka bere se ni san san gba ina odo ina ma ti fe bere si ya lenu ero gbogbo eyan ni wi pe ah ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Arsenal mẹ́rin tí wọ́n lò níwájú ìyípadà ó dé bá torí Solis àti Kai Havertz but unfortunately ó ya èmi lẹ́nu ṣé torí ipò tí Gyökeres wà ló jẹ́ kí ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Arsenal kí wọ́n fipá gbé Kai Havertz jáde lẹ́yìn tán ló ní hamstring ni àbótí fit.
2: Mo kà á mọ́ròyìn lánàá wípé olùkọ́ ni Mikel Arteta ti sọ wípé ó wà lára àwọn agbábọ́ọ̀lù tó ṣeé ṣe kó kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ nítorí pé ara ẹ̀ ti mókun ó dẹ̀ ti lè gbá bọ́ọ̀lù fi ń kọ́ Arsenal.

0: way for number 3, Oni Lane, beside White House Hotel, behind Bros High School, Labawo, Ogunpa Ibadan.
1: A cockpit, one lori agona, kem boshe wasi, 0806-634-8917. 0806-634-8917. Toto ba feke mi okori ogun, GMF, nyonya la yu.
2: Nibadan ile oluole ojojumo ni gbogbo ayeye npo si amo bo ti wa wu ko po to baba ni baba nje lojo kojo ni gbogbo aye se ngbosu bamba fun gbogbo ayeye Lafia Event Center like date openu eni to ba de Lafia Event Center lo le royin be se fe si lo se wa nle ni lafregede to gba eyan bi 1500 le kan na fun eyike ayeye bi finijoye igbeyawo igbeyan rugu eni ojo bi ati be lo to fi mo eyi to je mini size to gba eyan 300 tele lu fun AGM conference meetings to fi mo eyike ye to te fe or cause it to one in Lafia apartment. So one left way, you can see si me, Jordu, Fuma Lebi, Atileche, Tofimo Lajo Lajo, 24/7 in Otoruko Show, Aye Boko Sito Ferepete, Tofimo to Abuto Boko, Abebo, Ayika Yetilo Waju, Ewumi, Iruinu Tua Mujuba, Eko si Lafia Event Hall and Apartment Loni, Inuoba Lafia Hotel, Apata Ibadan, Esilipo Waluri Aroy Banisoro, 0708-759-5867, Lafia Event Hall and Apartment. We are waiting to host your events.
3: I said you can't be said you mean 32 FM to Hawkey.
4: I come on, that's a Yara Lee. Sorry, 32 FM 94.9. Laughter House Premier here. Makolani Lubadan mo ri iroyin kan to nderu ba mi le ife se won se laarin Arsenal abala keji ti bere won si ti gba de ise ju ko kodi ni adota ba ododo na la meji gbe nkan ko ti ri awon ara won e ba se so nipa yen lo ka tu sare ye ba die ka wo agbe ise kikan to ma wa fi tobi ogun iseju si asiko yi asojo opo pe sile farale to ba ni awile abi afikun lori ko ta tin pe kelu aye nbe fun yin ojo po Facebook ati YouTube wa 32 FM 949 feyin e 32 FM 949 feyin e ariwisi yen le fi sibe yen na fun eyin to wa lori X a tweet at Abimbola Lamid at Abimbola Lamid Abiyeke wa Sporting Crystal sure kwe fi ash egesport ke fi kun tagin ash egesport egesports ale connect ara wa pelu irorun beyen ka to lo jina ki mu nkan to nbe lenu ina lagbon ise kikan ke baba ogbon
5: sir
4: mo ri update yen bo ti reality bai e ri pe mo post kini kan lana lori Jayo Pataya undefeated cruiserweight ati Deontay Wilder to some people ikoja yi lo ma jo fun Jayo Pataya but fun awon ti ese ye se bi cruiserweight ni o se ki ti kuro to na gogo round ti o se yan mo lo fi bosodo awon heavyweight o se tun everybody round ni me but fun Pataya lati so pe o n callu Wilder out ere lo njo tele pe ba mo kan ro pe mo kan fi sawada lana pe ka ti so pe ija yi pe won lo gba pe ko waye now Wilder ti gba
5: on ti mo roye nbe ni pe seri ti ojo ba ti pa alapa ojo se ko di ohun amogun fun ewure baba lo roye Opataya ni cruiser to ti ton tin ja yi mo fe le so pe ko lose kankan ri ni be ninu ja boya bi boya bi ja bi 24 abi 25 bayi ko ti ni ore ofe lati ni even o ti na kan bi boya ju so pe o ti na to je bi KO to lo boya bi 24 to tin na to je pe knockout o tin na gangan ni abi be te ibi te yo di bi je mo le pe le e boya ija yi boya o n bo si lowo tabi o se si te ba de lo ri wo ja pata yi so wo ja re ni opo oro gba e oroye ni pe boya ki se elese to je yi pe born to fight ni ko n se pe boya mo de se pe a de se mo wa mo mo so pe boya mo pa di ja se mo awon ja awon eyan kan wo je pe te ba kan wo te ba kan restart won e mo wo boya ninu ja meje dan lo ti ja o ti na meje eje o na round one
4: ah wo lo na
5: awon wo lo na round one debi koko mo so niyan tin ba wo start oni elese kan yan ke o ti na yan 48 okay mo ti gbo awon 48 yen da e je wo start awon gangan se en to ye pe ko ti wonu oku to ti na pale se yen na lara pe elese na ni ona la kan yen ku o mo se aje sugbon kan to wa nbe ni pe se mo pe southpaw ni Opataya o to do si ni Bruce Bomber iyen je ka bi de mule pe ja yen lara awon ja je pe yo be ni ra die o ni yen o to do si ni
4: onja mo ka mo mo
5: eh to tumo si pe iyen ni abibe yen and then ki yen de kuro ni cruiser yen kokuro cruiser ko ma bo ni heavyweight eh usiki lo je ki ma pe ko se han kan be odun na ti ra won to je pe won gbi mo
4: ran ni pada si bi te n lo e kuriko to wole ni isin
5: eyin
4: e ba mi so fun awon company tan fi owo rent fa awon eyan tan ya awon eyan lowo olorun ni doju ti won ko gboro ti mo fe so lori radio te ba ti pe mi ju ki won a gbowo o dijo Victor ba to bi first one ki to san pada won ja simi mo won tun flash apart from ko o to ni ko ki so pe thank you mi yawo won tun flash e ro pe eyan re lo npe yin ti n ba gbowo yin o digba mo ma to se ko mo e ki to san pada so e be le gboro
5: pelu sali ju jeje so pelu irufe iru nkan ti emi wo yi ni si bayi usiki ti je ki mo igbe ko si nkan to wa nbe atara won ti won be se gun po ninu pele ti won te ti won lo re te je gun won bo si owo ya ni sugbon bros bomba ile to wa gba ti bros bomba mi je bros bomba ni yo ni ra fe ni ken lati so gbo yan be wa ku die former WBC champion ko kere sugbon ni si be o ti yiwo e lo re gbo oja to je gbe bros bomba ti ja ti ba se mistake boya bi 50 or 52 lo ti ja nbe lo to la ri die mu legbe bi 43 nbe nu na sugbon pada ru bi maru kan le ra won a marun to pada ni ra won yen awon ja die pe bi okay meta lo pada ni ra won
4: fury zilisang joseph parker
5: o joseph parker
4: e to buru tu be ni zilisang
5: zilisang yen zilisang yen
4: mo le mo to bet e to lu e tanu
5: to wa di wi pe awa nwo eyin bo ya fe wo eyin ni o abi
4: o lo ko si
5: Rose Baba wa di eni to ti so mu every person ko duo ni abi ni
4: o lo ko si
5: so iye je ka mo wi pe Rose Baba yi na ko si ni shape to je pe a le fi pe awon asuku kan wa ni bere odun to polopo eyan ko le a ti pe e se pere pele e je exhibition bout ko e ma lo na ke lo mo ni won ba change wa nbe sugbon oju oloti eku oni nu go kan pe le fese kan ti le du fi mi ti le o na ni gaja ni to nse le
4: for the road
5: for sugbon be mi se wo yi o ka ma wule pa ro tara wa je mi o ro pe ja pataya o le je to ba gbe ja yen o won fe mi eku to de wa lo da card yen to ti si le ke se so yo mi ro po le je ko ju bros bamba
4: baba gbo
5: sir
4: wallahi mo prefer ija yen ju Tyson Fury ati Joshua lo
5: ija ti o le ni e mo pe nkan ti
4: baba ka very durable
5: o no mo
4: ama kan ti wider gbe dani lo nlo yen
5: ena
4: se ko ni ama yen lowo against Joe Parker ni
5: go soro lori
4: against the Chinese boxer zilisangi
5: je pe mo fo na ba bura usiki to ba be le ni na o na je ran 5 won mi ati ni o ti na
4: usiki ma nje ka won fans gba owo won ni yo ba nse ya kuje fa be pari
5: mi o mo gangan ni pari so mi o ri ija yen gege be ti je pe leyin ele bayi mi ba ba bros bomba soro pe ka se pele ka je si jan ba kan ye ba ko lori e tori mi o mo nkan to ku mo to ke ta na le damu bayi ninu first 5
4: o ti pe 40
5: heavyweight bayi
4: o ti pe 40
5: o le damu ta na le damu a ti mo so re o ele
4: We have two different coaches. Two inside the screen and one outside the and the that fucking oya ga. Ko ti Jubilee go to show pe as like girl mi ni. Ah. Ya go Jubilee.
5: O ti
4: pa dise lati le ayita Musa Lisu then e fa ke lo go ti o tun dide yi dey call him o
5: ba dise e lati le de go to
4: aga ko mede yise e wam
6: o le ko le pa le pa le hello advice
4: oh my god so ba ite wa wa lati le e je wa nu asta late legend and this legend what is called asta in 55 minutes o so what is the lie Asna, go, can I go so? Hijabo!
5: Hijabo,
4: I'm hijabo. Every year, you're going to check the lap was to you, sir. But it's good, it's good.
5: I just wouldn't know.
4: Kilo, you know, I said, contribute to better to your son. I'm going
5: to go. What do you mean?
4: Okay,
5: I just wouldn't
4: know. It's in Baladone. In Baladone. You can call this semi. Come on, we'll talk about one little analysis here. And he but I want to play, I want to call and go. Friend Trevor,
5: sir.
4: Che, up gunners for knife. Che, what's you want to call? Oh, my share realize ya. I be English in your Yemi. For ticket.
5: 13,128.
7: Sold out.
5: Sherry, in God. Sherry, in Babale. Everybody. Sherry,
4: come on, why are big? You are big.
5: I want to get big name. You want come on with your power.
4: Ticket, £30,000.
5: No. so o je o e ma je ka bu foju pe boya ni ba mi jeji won ni ba te lowo
4: ke ma se sponsor mi
5: lobo
4: ki lowo oja yin ni
5: ija iwu le me lowo
4: ta se fury ati jo
5: jo ti wo ja bi de ja ti bi wele be pon le je o
4: se fo ka ba le
5: e fa o
4: ma tun ti pe meji aka ko mo re okay won jo wele
5: about you ni cheri ija yi ba big deal awon meji ja le ki ja yen ti le wo ju wo di e di e si e gbe tele tele mo ti gbe am under card be jade iru under card be na ni se na ni opportunity ati weda ni ko de to di gbo asiko yen ma pe won tun le under card mi
4: no why that on the 17th of October
5: no emi ri bi ta so pe ija yen wa la be ija yen to ba won ti wa yo kuro o le won ti yo kuro
4: de
5: ni
4: go fix
5: tele tele ni pe gbe under card ni sugbon to ba kan ti yo kuro ohun lo de ku ni
4: £30,000 lo fi wo
5: eh na
4: go match kan
5: emi suru sokere ni abopo
4: ha ha eh mo ye ti o se kan tori 1000 ni
5: no cheri awon kan kan ma de won mo so pe awo lo denu bọlu ni dawa na nlonwo ni sin bayi ke se bọlu yoyan nitori pe o wa ninu nkan ta wa ni fesi ni te ba ri jọ so pe 500 le lo fi wo boyo ni 500 ke alo ma jeun ori ki lan gba nbe so bi to ko si onikaluku ohun ni e sugbon ni odo ti temi o inu owo ta fa fi wo yi ni sin bayi ko ri se nkan to je pe o didi
4: lo wa kan ko ma le ki mo so ro bi en ti se ti wo lewu ni
5: ta ba ge bi 13000 £13 yen na ni si ta ba ge oti towo ta won
4: kan WBC bout welterweight Sebastian Fudora ati Adibej ni Saturday to nbo
5: Fudora baba longun
4: idaji opo ose to nbo ti dun ni e Jamechalo nko nko ehn ija ti mo ri lele Saturday na ni WBO Daniel Dubois ato won ati Fabio Wadley
5: Fabio
4: ah next week e dun
5: o ija na wa nbe ju ba gan ti ija ti pe
4: ko ti pe na e bo wa ti kini na joja recently o wa ti omo okunrin Moses Itaoma
5: Moses
4: o si joja recently ni so ka tesi waju pe dola po na lo ma fund mi ko si olohun o le
5: mi lo ya so wi pe ta tin yen lo fa olowo yen lo fa
4: o lo fa
5: owo ti ka
4: awon to ye ni yen
5: yen lo fa
4: 30000 owo ticket
7: awon e mo pe currently by won ti ra ticket yen tan bayi awon to ma tun ta ti ra tan so awon kan si ma ra lale ojo yen 16000
4: subhanallah
7: awon kan si ma ra 20000
4: e ba mi sewo yen na e dakun e ba mi sewo
7: si owo lo e ma ba owo yen po o
4: eh mo ba o 13 okay let's make it approximately 14 14 eh 1000 oro 24,637
5: na
7: o ye ko ju be lo pass ni o
4: pass ni mo se yes iye na ni e ti ma pada wole election ti ma pada wole election
5: eh ni wole o
4: eh aye wole
5: ni je wole o
4: oda olorun je ki wole ti ma ti wole mi o ni miss am about 24 million
5: ise le mo fo wa o
4: ye
5: wow
4: okay ferrari e le fesso kokon nipa ifese won se ka ko mbi oro lowo
7: ifese won se won nu e
4: e to lo lowo ina ni
7: ah ko si nkan kan to le koja nkan ti mo ti so tele nigbati mo nse yan na ifese won se tele lori wi pe iko Leeds United ma fe wa ogbon lati jade si iko Arsenal lati gba ballu ti won ni abala lekeji won de ti se won ti mi awon iko Arsenal bayi fun iko Arsenal sin bayi won ma nilo lati le birufe bi to sele si won lose to koja bi o se tinu su won sele si odun o da pe ni boya bi o ti se die ti iko Arsenal padanu ifese won se meji lera lera ninu dije league le gesi kan iko Leeds United yi de wa lara won ko ti won mo na dada sugbon iko Leeds yi ni sata wa yi wa lara won ko tun se wi pe won nira lati mi awon koju sugbon pelu bi se won se se nlo yi ko ti ibaje ton fun iko Arsenal won si ni aye lati le mi awon ojo eyo kan lo ninu ifese won se to lati le bori ifese won se bo se je pe Leeds o fara bale mo se yi bo ke ba wo ti olukon mi kala ti an se latori agansin o ti pe Bruno Guimaraes ato won ati Victor Gyokeres latori aga lati je pe ki won wa wole koda o njo bi eni pe Yurentimano wa lara won to pe lati wa wole so o njo bi ko fe yi ilana to fi gba bọọlu ninu ifese won se yi o fe yi pada lati je pe ki won bo iko Leeds United won de ni aye kekere kan tan le fi nkan se Leeds United to pe pupo nu agbo bọọlu iko Leeds United won ti ni card laarin yen tan le fi gba wole si won lara sugbon ki iko Arsenal ba ma se anything to ma ni kini mo ninu ifese won se tori bayi ko ba ti ko bo gan agbo bọọlu iwole nsin Arsenal ma gba shot one kan ki Yokeres ba ti wole waju shot one ki se pe Yokeres o ni score o kan ba fun bo a score bo gogo se ta ba tin pada wa saarin wa se yi ko ni se mo o ma di pe atamatasi to ma duro sinu box nikan lo ma ku so won ma need lati ma feed e kan ma feed e Arsenal she dey score ku ti ibaje ton 60 something minutes lati wa
4: all right fantastic one je ki n bo sodo yala yawa mama
8: okay
4: ibi la joko si I think Arsenal score man ọmọ kẹ́kẹ́ kàlàfíọ̀rì go mi ti wáyé kẹ́kẹ́ over 7.5 in the building kẹ́kẹ́ come on salisu come on salisu lórí kẹ́kẹ́ sọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ lánàá ẹni kan lọ fọ́lọ́ mi mo dẹ̀ bu ẹ̀rin ṣé wọ́n lo accumulate number ti mo ní at the moment fún mi ní.
7: Ẹmọye tí mo ti ẹmọye ọ̀fọ́lọ́ tí mo ti jẹ́ twitter láti bí láti
4: yọ ọjọ́ mo post. I don't care.
7: Àwọn nọ́mọ yín tó bá ti wọlé
4: ńgá. Are you adding any value to me? Èmi mo tún ṣe ìgbówó ọmọ èmi mo tún ṣiṣẹ́ ìlú. I don't care. Unfollow me. Ẹ bá àwọn èèyàn rẹ̀ ẹ̀ tọ́jú èèyàn. Ẹ àfi kẹ́ ẹ tún jókòó ẹ̀gàn. Àárò tọrọ mi nìí sọ. Ẹ kúkú má bá ń ṣe. Ọ̀rọ̀ mi kò lópin mi ti yín tòótọ́. So ká tẹ̀síwájú pẹ̀lú nǹkan tá à ń mú bọ̀ jèrè. Ẹ ibi láti sọ̀rọ̀ Arsenal wípé ó máa ṣòro láti dé ká mọ̀ ká má fẹnu ba yé Arsenal jẹ. Kẹ́ la sọ tán báyìí sí làwọn onímẹ́ta dé. Ọjọ́ gbúgbèsì gbomi mu. Mo take shot máa kan ní restaurant mo ti máa ń ṣe kinní yẹn. Mo take shot báyẹn mi ò fẹ́ release ẹ̀ kọ́mọ díjà. Ọlọ́run mo yẹ tó fi play. Ìkẹ́ṣẹ́ ilé bi ẹni address dáadáa bọ̀ mo pé náà ti jó lórí má ti Arsenal yẹn. Even tori ikan se yan o ba won na o ba yan to po njo yen atipe ta ti fe du so pe Arsenal oke lo wa yen esi yo da even this one is not impressive against Leeds United Leeds first go Arsenal nile ki let so me
8: mo ti emi gan ti pe nkan o ti yi pada laarin ko Arsenal to yi pe Arsenal leleyi e won pe to ba se dada o na lawon yan ma wa ka igbo ke iwo to se nkan to se dada ni lani ni sa to lo gbogbo nkan ona la ma wa laje ki won na ko file jakule nkan ti mo fe pe o sele si ko Arsenal lele and then even ni fe si ni igbe abala koko mi fe so pa Arsenal se nkan to wa spectacular ni bi fe se won se ibon se ngba lo yi abi to ba yi kon pada to wa mi awon si to pe ngba mi to ba pada ya yen ma ni result lo mata ko si nkan to ta fe je nbi performance bo se wa wa lele pe ma re en to jo nle ra won lo kan so pe ke ta lo le Arsenal mu pe question le bi ngba lo je pe won pada nu njo e pe ta lo le stop Arsenal lati ma le se nkan ti won le se òun náà làwọn yẹn dákọ máa ti tàwọn kan dákọ máa yù pé kìnìkan ká ti ẹ̀fà àwọn yẹn lẹ́sẹ̀ ká fi wọ́n sílẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú bí ikọ̀ Arsenal ṣe ń gba mo bẹ̀rẹ̀ wọ́n pé bóyá olùkọ́ ni Mikel Arteta òun náà ní kíní máa wà fún tó yẹ pé ìlànà eléyìí tó ń tò kalẹ̀ òun náà ló ń fà tí gbogbo àwọn nǹkan báyìí tó fi ń wáyé tó yẹ pé lọ eléyìí tá a wà pé àwọn tó bẹ̀rẹ̀ fẹsẹ̀wọnsẹ̀ bí ru Kayavat lọ́wọ́ wájú yẹn mi fẹ́ sọ pé ẹnìkankan le stop and àwọn tó mọ̀ pé yes òun nígbàgbọ́ nínú wọn òun náà ló bẹ̀rẹ̀ fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí tó mọ̀ pé òun yẹs òun nígbàgbọ́ àrí nǹkan tí Odegaard àti Rice tán ṣe nínú ikọ̀ Arsenal ṣùgbọ́n bó ṣe wà lélẹ̀ẹ́ pé pẹ̀lú bí ikọ̀ Arsenal ṣe ń gbá bọ̀ bóyá wọn náà lélẹ̀ bóyá wọn ti rò pé maybe nǹkan tá a ti mọ̀ wọ́n mọ́ pé yes they are always there kò sí nǹkan tí kọ̀ọ̀kan fẹ́ ṣe fáwọn àbíyàn kan ṣùgbọ́n nǹkan tó olùkọ́ ní tòsílẹ̀ ohun tó line up ẹ̀ sílẹ̀ tó pọ̀ lè ṣe ṣùgbọ́n àwa gbá bọ́ọ̀lù yìí gangan òun ni ká máa pé kí làwọn náà fẹ́ kí ni nǹkan táwọn náà lè ṣe àbí kí ni wọ́n fẹ́ ṣe tó yẹ pàwọn alátakò Leeds United Chelsea lè ròyìn Leeds United yóò máa ń jẹ́ even tá a bá ní ká máa kọ àwọn ikọ̀ tó yẹ pé wọ́n fẹ́ stop big team bí ráwọn Brentford ni bóyá bí ráwọn Sunderland ni bí ráwọn Bournemouth bí ru Leeds United láti sáà tó lọ oníkà tí mo lè mi ti wo Leeds United kì í ṣe pé sáà ta wà yìí ló ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan tó ń ṣe yìí láti sáà tó lọ olóòtí bẹ̀rẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣe kì í ṣe bóyá sáà ta wà yìí pé olùkọ́ ni ìgbà tó ti di pé yes tó bá di pé àwọn àti big team wọ́n fẹ́ jọ kojú àwọn báyìí even kó jẹ́ pé wọ́n máa padà ṣùgbọ́n wọ́n máa fún wọn ní tough time ìtijẹ́ sì fi padà na Leeds United tọ́nà 1-6 kì ní kà bí ìgbà tọ́nà wọn yẹn tó pọ̀ jẹ́rú kọ́ tó bá pẹ́ nu league ni mo mọ̀ pé wọ́n máa bá Chelsea fà tán pé jọ́nà tọ́nà wọn na Leeds United but bó ṣe wá wà báyìí olùkọ́ ni Mikel Arteta òun náà lèmi ó sọ pé yes ìtò ìlànà àti pé yes tó bá ti tíìmù báyìí lè pé ìlànà owó ló fẹ́ tó fẹ́ fi jẹ́ káwọn guinea people yìí kí wọ́n wálẹ̀ torí n tó ṣẹlẹ̀ ní ilé ní last game kó tó di pé international break dé ó yẹ kó kọ́ àwọn náà lọ́gbọ́n pé kí nìkan míì táwọn fẹ́ ṣe tó yẹ pé nǹkan míì bá padà yí padà eléyìí nìsín wọn tẹ ọlọrun tuntun ìbáwọn ṣe wọn ti padà rí go tí ò ṣe gba ẹni tó yẹ pé aláwọkọ wọlé àròpọ kì first half mi wọn padà score tó padà di méjì padà wọlé tó fi di mẹta pé eléyìí nìsín nǹkan tí nǹkan ó sì mú yẹsì fún wọn níbi ìfẹsẹwọnsẹ.
4: All right, ẹjẹ́ ká tẹ̀síwájú ká bá lọ síbi ìfẹsẹwọnsẹ láàrin Stoke City, I mean Ipswich Town àti Fulham. Ó ti di 67 minutes báyìí láàrin Arsenal àti Leeds United. Àmì ayò kọ̀ọ̀kan náà lọ́jọ́ yóò ta. Ó ṣe bí ẹni pé okay wọ́n fẹ́ gbá ìgbélẹ̀ gbá ọ̀fẹ́ ni. Ẹ̀sùn kọ́nsà agbábọ́ọ̀lù takùn ewo ní lébọ̀ ń bẹ̀ hàn. Egbinola ẹ̀bọ́jọ ọmọ wa báyà náà tẹ̀sí lẹ́lẹ́ o ṣe lánàá ẹsẹ̀
8: ni.
4: Ta ló lébọ̀ sẹ́yìn lẹ́yìn lébọ̀ ni. Lébọ̀ tẹ̀sí mú lé.
9: Atọ́kùn.
4: Ẹlẹ́kejì fẹ́ wọlé ni. Bùdó Pọ́lá ìta ló gba sí. Kanafiori ni ise lese o. Alibarika. Loju elomin wa so pe o ti yaju lati ma condemn any team in Premier League. But if I say won say ni a must win ni for Ipswich. Ti o gboro tora a must win ni. And even Abaru Abelua o gboro prove a point wi pe oruko ton pe ohun ni Santiago Bernabeu ko lohun je. Because ise to wa ohun o da ni Santiago Bernabeu ko Real Madrid. Dide to desin o wa gba team to data education. And now magician ton ma perform miracle yi o. Iru en Daniel Fake yen. Marcelo Bielsa wa now miracle performance je pe team to ba tin ku lo wa resuscitate then pelu Fulham no rico dada ni season in 19th position even TMI ba ma da pelu number of games ti Ipswich ma koju tori mo en wo fixture won o da pe awon esese de tejo de lati nu league elekeji ni match e meteta to tele ra won after this but ko to di pe ohun ma doki odo wi pe agbon to n fe ka gran ti e le koko ti e fo gardan kile ma so nipa ifese won se pelu Fulham
9: mi pe iko Fulham ni won ni lo ni pressure po lori won cause won ni se lati se atigba to ti koko koju ko Chelsea ni mi pe won ko so won lowo cause lose ti won lose yen ohun lo fa to pe rabaraba yen ni won ba ti ti to fi koju iko Liverpool to koju iko Man U mo e ko mo ta won ti koju beating meta ni season yi to pe won de ya ke point meji 2 points ni won ri mu ninu fese won se se mi pe won se le se ju bi won se se ko se pe awon oda looto won se pasiparo awon agbabolu ati pe olukon tutun lo wa nbe se mi pe boya international break ma fun won ni ase lati agbara lati le reset ara won ki won le so pe boya cause ko se ru form ni a ma so pe ko le na iko ispis united ispis ti na ko ki bi awon na won da sugba awon iko meji ti won ti ko points lara won iko Sunderland ati iko Crystal Palace erin iko ko se bi awon sisi na won na won daada ni se mi pe ispis you know awon se ma wa pe awon ma joko sile pe awon wa ni home advantage iko form lo sugbon iko form won ni the match yi gan kati fi le bi boost confidence won pe ka won le pada si ipo ti a mo won si tele
4: coach renis yen ko lo ko so ri ni seji abi ki lo nje
7: no ohun ko lo n coach Marco Rossi lo n coach
4: we Rossi Germany
7: yes
4: okay ates waju oni won fi aje won o ran mi leti ede baba wa kan vice principal mi ni gbo ilerin baba ola iyo mo tele ni gboro ifi gi 13 ifi gi batin je if you get 30 or why you are really be a martin lolly or cost almost a college school anyway not able ah already have a to was it for girls
7: go
4: shout to jelani where can I go excellent go the luck was just you and a yo
5: oh my yeah
4: ah auto VR what's my VR the luck was just you know eyi da mele ke yeye ti ba gbe nale ko ni ja simi lasa wa o ba ji mo to bi o ibo ti o lo tanu anyway but sha o te ti pe mi na tori nkan ti mo mo ko si na lo nja e jade yen
7: yo guys assist
4: I am ja tori
7: are no mi bo contribution
4: oh free kick ni fantastic as at ji o ma sun all right ebi mi so fun breaking tele nkan to mo ba fe asumara le na ka gbo nti won na la ni seju perete 32 fm 94.9 laughter house premier air number te pe te video apo mo alele 070 55 000 949 080 97 000 949 plus 234 9062 000 949 I okay. Gee,
5: hello.
10: You're tuned in to Radio Giddy. It's bright and sunny in the city of Lagos. And if you're listening anywhere else in the world, thank you for tuning in. You're about to have the best time on radio. It's a new day, so shake off yesterday. Step into today with faith, confidence, and gratitude. I'm Tumi Lawrence. Here's a perfect record to start a day. Brand new music from Kiss Daniel, a.k.a. Valor the Great, a.k.a. Uncle K. This is Owolua of the forthcoming album Radio Giddy, featuring Young John, Chris Beats, and Wave Choir.

0: kábọ̀ padà látòjọ ọjà sórí 32FM 94.9 Laughter House Premier in Mokola nílùú Ìbàdàn. Ìròyìn ìdárayá lédè Yorùbá náà rẹ̀ ṣe ń gbọ́ tẹ̀síwájú yìí láàrin aago kan sí mẹ́ta òun la máa ń gbádùn ẹ̀ ní Sátidé. Bọ̀ lọ́ jẹ́ pé láti Monday sí Friday a jẹ́ láàrin aago márùn-ún sí mẹ́fà lọ́wọ́ ọ̀rọ̀lẹ̀ àṣẹ programme ooru lọ́wọ́ yìí o. Prof ó dàbí Christian ni Prof. Ṣé mo story máa yìí King Saul ti Samuel anoint. Ẹ mọ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ àti ibi tó parí ẹ̀ sí pẹ̀lú àwọn Amalekite yẹn. Good starting, bad ending. Kò jọra wọn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ronaldo.
1: Títí ó fẹ́ jọra wọn díẹ̀ ṣùgbọ́n títí Saul yẹn lọ́fà torí òun tiẹ̀ 2 years pé lólò lórí oyè tí Ọlọ́run tó yẹ
0: kó. Ṣé ẹ bá jọba ọdún kan yẹ da? Àjọka kélo ẹ lọ́jọba Morocco àbí Saudi? Tọrọ kankan mọ
2: ìjọba Kuwaiti
0: ye oro o sole tutu
1: Ronaldo seri won ma so pe too much of anything is bad to ba ti wa obsessed pelu victory victory victory all the time
0: se yin fe failure ni
1: no kon se pe failure da but e gomo so ni pe too much seri omi gan lasan omi to ba ti poju wahala ni to ba won meju ogun ade so TV3 to ba di pe o ti wa npojo tin pojo so a wa so obsessed pelu e oni fe kuro nbe mo Ronaldo o fe retire no football o n riri as pe vit kini yi te ba di pe o n se training bo se ma se training all the time ko fe retire rara
0: ona to gbe gba yen kami lara
1: igba to wa sele ba ko ni yango ni pe bayi o ti wa ri pe o da pe ohun ti gaga gongo de pe e lai se ma gajo nire lo ko de si bi mo ne bi mo alagbara bo se fe gun to oyi mo ba gun to ti Pinocchio ẹni tó sì gbé ẹni tó gbéṣẹ́ fún ẹ òun ṣe lọ́gà ẹ kóòtù ẹ òun ṣe lọ́gà ẹ fa yín àwọn ṣe lọ́gà ẹ tó bá bínú tó kúrò ìbínú mọ̀ pé olówó òun lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ o.
0: bọ́lọ̀ ṣe wá rí nìsín kíni ìgbésẹ̀ tó kù báyìí.
1: ìgbésẹ̀ tó kù báyìí nìsín ni pé kíni mo ṣe ń wo yìí wọ́n lè fẹ́ ṣe pé ẹja punish yẹ ó wá lè máa pọ̀ òun náà ni ó wá lè máa pọ̀ kọ́ táwọn uncle fẹ́ ṣe pé torí àwọn players tó ń bọ̀ lẹ́yìn wọ́n lè fẹ́ máa lo as reference ni pé ìgbà sí Ronaldo ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n ṣe fún so punishment yẹn lè máa jìnà but uncle pé ẹjọ́ ara punishment ẹjọ́ ara punish ẹ̀ díẹ̀.
0: irú ta ló ń gba suspension lọ. ẹ sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ wà nínú agbo irú ta ló ń gba suspension lọ.
3: ó
0: ti tẹ́ already now.
3: kò ní gba suspension lọ bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe wà ńlẹ̀ November International Break ni mo wò níwò bí wípé àjọ FA orílẹ̀-èdè Portugal ni wọ́n máa fi ṣe bí punishment fún àbí náà máa fi ṣe kan bí náà máa fi gbé verdict wọn kalẹ̀ wípé ó fi serve punishment kó bá dẹ̀ fi máa di next international break ní bóyá bí around the match
0: awa tẹ fún
3: probate
0: ṣe
3: ṣeri òótọ́ ọ̀rọ̀ tó wà mẹ́ni wípé Ronaldo ò fẹ́ àkọ́kọ́ náà gẹ́gẹ́ bí nínú ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n fi sọ Ronaldo ò fẹ́ rítáyà kò fẹ́ kò tí kò fẹ́ nígbàgbọ́ wípé àsìkò ti tó fún òun láti fi bọ́ọ̀lù láfiṣẹ́ gbálẹ̀ ó fẹ́ máa gbà lọ bẹ́ẹ̀ kó kàn máa gbà lọ Ronaldo wà lára àwọn pléyà tó máa rìtáyà tán tó tún ṣe máa padà wá play ó bá ti rìtáyà tán tẹ́ bọ́ọ̀dì celebrate pé Ronaldo ti rìtáyà tán Ronaldo tún ṣe ń padà bọ̀ láti wá play kan sí again mi ì mọ tíìmù tó máa jẹ́bọ̀ irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú David Silva ikọ̀ Man City ńsìn ẹ̀mọ́ kó náà ti lọ play with tíìmù kan Japan sí báyìí ó ti lọ join tíìmù kan Japan sí Ronaldo náà ṣì máa padà jáde láti rìtáyàmì torí kò fẹ́ rìtáyà bọ̀ fún èmi mo wò níwò bí wípé ó fẹ́ wò bóyá ilẹ̀ Portugal lè gba Nations League kóhun fi àdìmọ iye táìtù tóhun ní pẹ̀lú ikọ̀ àgbò jẹ́ orílẹ̀-èdè Portugal kóhun ò bóyá òun lè gba ife ẹ̀yẹ kan sí pẹ̀lú wọn kò ní kúrò torí currently Portugal ti wọ quarter final àbí wọ́n ti wọ quarter final ìdíje Nations League Ronaldo tí mo mọ̀ ní lọ láyé tán ti wà ń quarter final tó kú bóyá bíi máàchì bíi mẹ́fà láti wọ bóyá àlè wọ final ó máa níwèé méjì kádẹ̀ wọ final ó máa fẹ́ gba káwo ohun tó lè ṣẹlẹ̀ kóhun náà ti ẹ̀gbá mẹ́dà kan tún kà mára trophy tóhun níṣò mi ò rí nìyẹn tó rìtáyà kò dẹ̀ ní fẹ́ rìtáyà nírú àsìkò tó ṣe wípé wàhálà wà ńlẹ̀ báyìí òun náà ló kàn máa wá mọ bó ṣe máa wá fa rẹ̀ ṣé tó fi jẹ́ wípé ó máa ṣe díẹ̀ díẹ̀ tí ẹ̀tẹ́ mi ò fi ní dé olùkọ́ni tún sì máa gbé jókòó kìí ṣe ìgbà kìí ṣe last ẹ̀ olùkọ́ni máa gbé jókòó lélẹ̀ olùkọ́ni tún máa tún gbé jókòó again òun ló máa mọ bó ṣe máa kà máa rẹ̀ in fact wọ́n lè fẹ́ gba final nations league yẹn ká máa wọ final nìyẹn o kán tún gbé jókòó òun ló máa wá mọ bó ṣe máa kà máa rẹ̀ dáhùn tó fi di pé kò ní jẹ́ kó máa pé wọ̀n ní lo pé òun ò ní bínú lọlé bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan fún èmi ó ti tẹ́ pẹ̀lú ìṣòro tó fẹ́ fi parí ẹ̀ yìí bọ̀ kò wá ní dáa kó wá tẹ́ tán pátápátá kó wá lóhùn rí ìtayà báyìí ìtàn òní gbàgbé pé last match Messi against Benin wọn celebrate ẹ̀ kan Ronaldo ń gbà tóun ó lọ ní tiẹ̀ wọ́n fi suspension lé ní bí bia bia adot odun sasiko ta wa yin si wa pe awon eyan ti dagba dada tawon mo keke to se ndagba bo ba pada and bege to ma fe ma so pa awon to great afi Messi ati Ronaldo we kan ma so pe en to je pe country to tin play gan iwa buku lo fi ko me so irufe nkan be ko ni fe ko sele amo ba won sise ma so ro Maradona ba ma so ke Maradona dura to ke ba ti so Maradona bi awon kan so pe se bi igbo ni kini kan so ko ni fe ki irufe nkan ba yen ba ko ba kare awon je ni bi to de la duro lasiko ta wa ni o se ni lo bayi.
0: It is well. Kaje ka tesoji fese wose laarin Arsenal ati egba bawo Leeds United o ti pari awon olofe Arsenal won fo fun ayo ameyo meji sayo kan na ni fese wose on bade e mo ka pe ateye na ni ko ti Arsenal na ti wa leyin ti ko ti Leeds United ti awon side ninu fese wose yawu presenter ola ni Liverpool ati Man City play e mo gbe di omo yen okay wiwa yen da Liverpool ile lo wa Man City nbo ni ewe kosi Cody Gakpo kosi Alexander Isak ogbeni ti e ma ko ba se ma lagbe kale oro lori radio die die abi se kin gba final eternal block ni ise eta legba si se nbe te npe awon nidirin e ba mi block e ka file
3: o ma add mo views wa ni e file
0: okay e file contribution okin ni mi ni everyday I moye moye on follow. Aro tan so bo jere no Cody Gakpo. Ko si Isak. But Anfield ni. Iyen ka combine pelu ipo ti Man City wa. A lot of things awon yen reti lola. Won de fe won ko. Won fe won ko. Won ma face Mike lola. Won de fe won ko. Won ri awon giran journalist o king Brandon envelope. Ti won bere question de bi ese ti won le ese si tori won ni happy so psychological effect lori Man City and against a Liverpool ti o complete e ma pe Liverpool na ni soro bi match better ko ni o gba draw ni ko to di pe o bere si ni win meji kan to gba trotro they are not in good form Man City number pelu ogun but the vociferous noise ni Anfield ko mo soro to me lara Man City kile ko ma je abajade
2: mi wi pe ti ko Man City ba bori ko Liverpool a je igba oko to ma oju ko Liverpool ni Anfield ti won de bori fese won se meji emi pe mi o ri boya pe nkan to sele si ko Man City boya o ma affect won iko Liverpool ni won ni ise to po lati se nisi bayi won ni atamata si kan to ba je bi standing na ile to ma lo afi to ba ko won ba lo make shift si be boya first nine tabi ko mo won academy kan wa pe ko wa strike so o wa ju won zero ni bakola ko ti pick for me se ko ti fe gba to fese won se mewa ni season yi bayi ko no go no assist munoz ton lo gbe na yen na ko ta lo san so leyin flyer and reason nkan to wa laarin yen nkan o de nkan o de o le dashe so owo eyin ko Liverpool o ma ko ju isoro gan cause o wa ju won yen ko le ta so san to bi de pe ko nje ki ko Man City jade ton and ko Man City de ka gba pe be awon ko ju isoro lowo bayi ko Man City best club in England lowo bayi ni won wa form gan
0: won ni be gbo o
2: no like ni table won so won wa form awon lo wa ni po akoko so won de se dada lowo se mi pe anfani ọmọ islaise pe ikọ Liverpool ni atamata si lati fi le koju won gbegba ye pe Anfield abi ọnu Anfield ikọ Liverpool won ri nkan kan to special pula lati se lola ikọ Man City man na.
0: Alright, afikun lori yen latodo ni kedi
4: nko to n to wa nbe ni pe a o le so igbe boya ikọ igbe bọọlu o Man City nitori pe awon wala lododo pe a yo points abi a lo relegation gankan yen na ko si bi nkan se fe sele ti ko ni affect team ko si ibo opolopo awon agbabọọlu lati ri to ni kaluku won ti n wo ta ba awon to ja awon agbẹnusọ rẹ soro pe edakun re ba ri team ojo olomo o kini gangan kan lootọ lo je wipe ikọ Man City ati Liverpool unbeaten awon mejeji wa le oto sugbon unbeaten Liverpool lori ipele elekesan to wa mo ri draw bi meta nibe to je pe o de bori bi meji pere pere pinu awon ayo to ri o ti gba sense sugbon ka mo se oro kile fe so
0: an so oro kan ni
4: okay sugbon nkan temi kon roye nibe ni pe pelu nkan to nbe le mi ro pe boya ariwo ile je nkan je pe o niyan lara sugbon nkan temi kan mo ni se ko Liverpool yi ko iti si ninu ko to se denu ba ni kama paro tara wa je tori opolopo
0: tani captain Man City bayi no
4: captain Man City de
0: bayi yes Ruben Dias so English is signed so ma
4: o ma
0: Leandro interview
4: no
5: no dead call ni ko wa
6: nju there is no way o ma bere de be
5: o le mo po address o be kan ba management soro
6: ke se ejo ke se ejo sentence kan ni line oniroyin to ba saka saka o le gbe osubu
5: o to le emi ro ko to ba je pe mo position yen ma so pe kan lo ba management player le mi
6: ifu gan eh enso ba let's guy is in experience o wa jogun ya ni
5: o na mo ko mo wa mese ko mo ati wa la yen de bo te po o nko se lowo ni awon asiko na to fi wa nbe
6: ko to se ba
5: sugar ka ma wule paro tara wa je emi o roye Liverpool gege bi en to le bori to ba e mo gbonda to poju ni mo ri bi omi leyin yen o iko ma city ko se nkan to nu won ka ba paro tara wa je o mo nge go nu o ifu pelu adon ne eso yen o ti je kekere yen orun dada feni aland lad le creative space
6: ah eso
5: ati le mi awon ka ma won mule oro ote ko lele yi o ya to si gbe boya esun ba bi kan won igbe boya kayo yen kuro mo ka gbe sori opon
6: lori papa
5: lori opon to ni kaluku jo ni lori ayo Liverpool ko gezi o
6: alright ferari fe mu kankan
3: ah akoko nkan to wa nbe ni wi pe ifese won se ya so pupo lori bi ti e-commerce ti ba ma paris sinisa ta wa yi ati bi won ba se le rara gbo ta si nisa tawa itori ko si bo se fe le to ta won niroyin le nso psychologically awon player yi fun awon nigba ta ma dori feed emi won agbon
6: emi ma gbon
3: tori awon agba bolu kankan ma wa
6: o ni ti a feed ma ko niyan
3: exactly cheat sham orisirisi kan ba yen wi pe o le le yi ta n ba koju yi yato si ta won lolufe awon agba bolu mi ma sun ma agba bolu kan pe iwo o je ite lo ma so fe gentle ko ma ba wa ti mule o fe pare fun man city team to ye kon ma pada le bogun to ba pada se season yi league 4 le ti pada lo gba next season so orisirisi awon oro ba yen won ma ma wa to ma ma hit awon player fine pupo ninu won mo ti ri ti Erling Haaland ti butter ninu foro kan ti ko man city ti won se fun nibi to tin soro nipa wi pe awon duro gege bi odidi awon duro gege bi osusu owo ninu iko yen ki de se wi pe owo kankan ninu gbogbo owo to nlo yi o ma ba awon sugbon gbogbo eleyi owo enu lasan nigba ti o ba di pe tori pelu nkan si mo n gbo lati bi to ti niki mi ni lege si won wule so polopo ma po ni baba isere awon lolufe iko Liverpool awon kan ninu olufe iko Liverpool so wi pe ki iko bi moto iko Man City ba se nde lola na ti ma bere si ni pariwo le won lori atorisirisi nkan ba yen ti wule wa nile fun iko Man City papa isere ye wule kin se papa isere kan to se wi pe iko Man City wule ma lo wule ma fi be lo mu nkan to ja to da wuwo kan wa be lati bi abi odun melo kan seyin o to ni pe won lo na won be nsa to koja sugbon ke ba lo wo lati bi odun melo kan ki se bi pe ki se bi ti iko Man City ti ma lo tan ti ma lo mu points dada fine fun iko Liverpool na ki se ka ona bere season yi dada andoni raola lo to lo dodo ku ti padanu fe se won se kan gege bi ko ninu ko Liverpool but still o meje poju bi bori gan lo but won le mu nkan gidi jade ninu nkan to lu ko ni se latori wi pe ifese won se meta ti won gba seyin sin iko yo o se pe iko kan to ye pe o ye go kankan won ni clean sheet meta ko to di pa lo sin international boy fun iko Man City de ni lori field gan yato sin nkan to ma ti ba won to pitipiti so ti ma mu won pelu psychological effects won lori field fun ra won o to ni pe won bori sugbon e lo wo isowo ti iko Man City fin bori ke lo wo ye go ti won ye boya opo yen ti gba wi ko to di pa lo si international break ife se won se tan gba koju Sunderland na gba last ti ban bobi mi awon meta koju won e lo wo xg ti won concede ninu ife se won se so ki se pe won wule da pe na ba yen lowo eyin emi o ri isowo ti Man City fe lo si papa isere an fi dollar pelu gbogbo pitipiti to wa ninu team yi kani time ti gadula wa ninu team yi mo le so pe o si le ra awon agba bolu yi kenu won jo ko je pe o ma ri team yi ko papo mo ti ri dada pelu oluko ni Enzo Maresca ko ba ye pe wahala n sele internally ninu team o affected ni Leicester City nigba to ni issue pelu Tenwell o ka kele ti yan ajo pe ko ma wa si AFCON e wo bi ki ti se ba team yen ti pe team yen ko tan ko lala si die ko to di pada gete pada nigba ti wahala won atawa alakoso ninu ko Chelsea de e wo bi pitipiti se ba team to je pe ka lawon oluko ni to le experience bi awon Guardiola awon club nkan kan ni won ni je ko affect team mo ma gbe lori team to je pe won ma ma won ma ma yanju awon oro yen ninu ile oluko ni yi ko kin ri awon nkan bayi se mi o de ri boye fe se ninu ko Man City na won a jiya ninu fese ko mo ba wa jiya won ri ju ninu fese won se ni papa ise Anfield lola lo mi mi ri Man City bi en to bori
6: fantastic amadenu DJ Formula 1 especially the Singapore Prix eleji won tin te awon soju e lati ana I am a soro nipa ibe yen bokato lo yalaya
7: oh
6: mi o rero pe ri interview ton se pelu former captain Man City and present coach fun Bayern Munich visit company company wa ninu Man City as a player laarin 2009 si 2018 or 19 there about mi o le se mistake okay
3: Osborg is score Bayern means of Milan.
6: All of them are there. Me.
3: Hey. Yeah.
6: Jamie's of Milan. Oh, only man suffer me. ngba ti mo sa ti mo sa mi olodun so pe krista pada
3: o si ma pada wi o
6: yo pada wi
3: 7 wa bayi o
6: e ma wo ri steak yen ni si ayin o ti da o so le mo e bi mi ka ni ki kuro nbe ni so se ni access si interview ti my grant ahead of ada pe ahead of this match na ni ni bi ta ti che press conference pelu lori game awon ati osborg to ti ba de su ni na ni se gbo nkan ti company so 2009 or 2018 2019 odun me lonu 10 almost 17 years
7: yeah.
6: As a player and as a captain
7: okay
6: e wa grace to fun won visit company ni oro to ba mi tele bi mi sin ni match ti mo fe gba ni bi ti mo tin sise was it wrong
7: ko
6: wrong
5: yes
7: ah like was it wrong nipa ninu team to wa
6: lo
7: to
6: esi to fun won
7: esi to fun
6: lori man city
7: ona meji ni ona oko ni pe yes ifese won se oni ifese won se loni to won fe gba koju ko Augsburg e wa n bere poke so in to sele looto ibi ru nkan to sele lele gbogbo awon to ba ti ni affiliation pelu won tele tele ri boyo je pass coach ni boyo je pass manager
6: bo boyo ju affiliation lo almost 17 years
7: e kan ti mo so lele pe agba ball like pe bi ru awon question bayi o mo ye gbo lale pon lo e po la bayi abi nkan Pep Guardiola na ma pada wa si gba sinu ifese won se ton fe gba lola gbogbo to ba pada ri un be to ba pada wa to bi je champions league mo ko ma fi ru yen na bere lowo e ṣùgbọ́n pé bóyá o wà mọ̀ kankan ipò ní pé kan fi é sílẹ̀ like in tó bá wọn báyìí níbi ìgbà téèyàn bá kàn ọkàn pa nǹkan mọ́ra ní cause in tó ibẹ̀ ká níbẹ̀ gan ló ti grow láwọn sọ pé kan fi nǹkan ọmọnú bẹ̀ àti inside àti outside ó ló mọ̀ nínú ọkọ̀ Manchester City ṣùgbọ́n nǹkan tí mo kàn pé bóyá olùkọ́ ni ó fẹ́ try láti ṣú ẹnu ẹ̀ o boyo be try lati show eno nkan temi fe ri nbe niye and then pe ati ra mo ti ra won coach mi to pe yes won ma be nkan kan boya won kan lo nlo ninu na bi won ma wo in to je won ifese won se ba mo ti gba ai mo ye gba ni Pep Guardiola ti ru nkan bayi ri te pe yes e ba be question lo ba e jo tu so mi o ma fo ro o kan sha e fi so mi in to wa le bayi ni ke bere lowo won igbo sugbon bi oluko ni yi Vincent Kompany ibe lo ti like o se be o ti se assistant manager ibe na lo ti ko se lord Pep Guardiola gbogbo run kan bayi ko si nkan ti o ni mo be sugbon in temi kan ri si agba oluko ni ni pe bi gba pe o fe soro enu e ko fe soro ju tori awon to wa ninu gan lele to je bi Manchester mo olayen re mo fe gba awon agba bolu won gan na awon ti o pada jabo jaba ta to ma so pe oke e ja si ma won kan to je o kan ma so kekere bayi awon eyan de pada ba fagun gbogbo e na de le la ma pada gbo sugbo oluko ni in to so lapa kan emi ori pe nkan kan wa o wrong mi kan to so
6: prestige e seun ojo ni tiyin ko sese bere o ti di gbogbo gba ni well agba headline na landa e ba fa fo boyen it's like giving relevance to something that is not clever
5: sir
6: she company o lo wisdom lati dodge question yan bi ko fe associate pelu Man City
5: no nkan meji lo wa nbe yan sheri oro yan ti di asoro so alejo to soro se bi yawo alaisin I'm sorry to say that ti e ba fun ni onje to po o le so pe oko won e ki fun ni onje bayi o te ba tun ko te fun ni nkan dopo aloko on joku lo je mo fun lele so iru kan yen ni okay to ba je pe bise company ba talk ba se bilere yen pe se won je bi luto to so wi pe Man City o je bi o okay ko je bi o kini ti e nigba to nse London company ba se wa ni brand ta wa nsin kan wa gbe ejo brand mi wa ba wa pe won ni won pa je yen to lago meje laaro kini ti wa pelu ti won
6: ebi te pojode ni
5: e lo bi wole re ji ta fi pa je to boya to pe waya ta fi mu na lagbara ni ko si do kan wa be oro to ma sele nbi ni ke bi milere and then to ba je pe visa company wa ni po awon Ferdinand awon post schools ti won ni se gangan lowo je pe won yen ni oro ni e le bi lere be yen tori e mo pe ko soju eni gangan o nsise ti e yo de gbo yo lo sugbo visa company le o ti wa nu brand kan nu team kan ready o de se dada lóòótọ́ ló ti gbá bọ́ọ̀lù ní àwọn àsìkò tẹ́ fẹ̀sùn kàn wọ́n yìí gan ṣùgbọ́n ṣé ó wà ní ipò pé òun ló ra gbá bọ́ọ̀lù tàbí òun ló ń tà tàbí ó ní kẹ̀kẹ́ tó mọ̀ kẹ́kẹ́ ń pa ẹ̀ so òun ra òun náà wà bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ wọn ò jẹ́ lówó kò jẹ́ wọn lówó ó gbá bọ́ọ̀lù tó ń lọ ṣùgbọ́n àwọn iṣẹ́ rí gẹ́gẹ́ bí oníròyìn àwọn ìbéèrè kan gẹ́gẹ́ wà tí wọ́n mọ̀ ṣùgbọ́n láti fi òkú ààyè gba ọ̀rọ̀ ààyè lẹnu elomi wa ni lati push e na je ka soro ka wo nkan ti yo wi so nkan to se yen to ba je pe mi gangan nkan ti ma so na niyan pe ko ni nkan to ko mi nbe nigba ta jo to ri si ball le guest so wi pe eni yi o je bi tabi ko je bi so nbe lowo je ka decide ko fun wo lejo lati ma bere okay se ki bayan wa ta loji wi pe ofise wa le olorun ojo kejo abi ko so pe man city je bi ko so ka man city ko wa ni ise kan ninu e ti adi lola ko wa ma uure only play champions go play one only play semi final only play quarter final ticket da ba ko ka ma bu re po lo kan awon magi sometimes won gba mi to je wi pe awon oro ti won ba so legbe eni to se gan nigba to wa le pa mo won ma lo egesi e se ba dadu gbo re won le so mo lu abi won lo fo ya kan na le tinjo ni e ba lo be awon to so be na re e ti ru awon case yen je pe won ma to ka si pe ah se ba won de ajo wa na na so ba go meji le oru lo wo la do musa jami ju lowo nbo lu ti yo kan phone lo lo ji so idi ni e to na bi palume boke e je ka ma wo nkan to fe se so lodo temi to ba je emi na mo nbe nipo yen o nkan temi so ni yen class
6: all right e se un gidi gani e ka tes waju e je ka bo sun dije formula 1 okay ferrari
8: atokun
6: update lori crash george russo ni singapore
8: only crash ni Singapore nigba ti won share ti won wa sprint race lowo ni bi ti Max Verstappen ti bori ni sprint sugbon o si ma raye sare ko ba di ni ola nigba ti main race to ba ma waye gangan o normal tin ni formula 1 ni ru awon kan bayin o le ma se le leko kan igba mi wa ti rufe nkan bayin ma se le ko le pari race yen sugbon pelu bi oro se de duro lasiko ta wa yi Max Verstappen lo tun gba on lo bori ni sprint so ti ni extra 10 points le bayi ile pari kini yen fun George Russell ti e o fun awon awako mejeji fun ile ise Ferrari ati Charles Leclerc to won ati Sir Lewis Hamilton kan pari si ipo elekeje ati ipo eleketa so awon na ti ni extra points Verstappen ni extra 8 points ile bayi George Russell ni Lewis Hamilton ri meje Charles Leclerc ni mefa Kimi Antonelli na pari si ipo elekerin ninu kini yen so o tun se nti leyin pelu ri bori ele to mokun yen bori lowo sugbon omokunrin to ji tan parapata lasiko ti san pari lo yi Lewis Hamilton sowo ti baba se lo jiwa lasiko ta wa
6: yi what did I tell you yesterday
8: yes some people na sowo to se lo jiwa lasiko ta wa yi bo se se almost nkan to se ni sa to koja awon ololufe ile ise Red Bull kankan de ti pariwo ni pari wo bayi wipe awon le lo gba idije awon si le pada gba drivers championship do no mi ori ni ribi wipe enikankan le le Kimi Antonelli yi bo pelu sowo to se nsare tori nti Kimi Antonelli lilo koja wipe ko kan sa gbianju ko ma try lati make podium ko de ma ra point ti keke si jomo in to ti ni le o ti pon mi le de asiko erun lowo lowo nti e so Lewis Verstappen nisin pelu pace ti moto e ni lasiko yi ati jowo to se wa moto bayi o nira fun anybody don Lewis Hamilton na cha e da ko Lewis Hamilton na no pelu nkan ti Lewis Hamilton na wa bo mi o emi ge bi enikan na mi ni gbagbo kankan ninu awon engineer Ferrari mo ti give up lori won lati gba ti sa ti bere awon to wa awon Fred Vasseur to wa ninu team yen o kin sa awon te le gbo kan le afi ko ba pe Hamilton ati Charles Leclerc kan ba fe lu kan won kan wa moto wi pe tori won ni moto to fast Ferrari wa nu awon team to pe lodun ya olu e kan ma se ti Mercedes n se lo moto awon ti Mercedes le so pe o fast ju bo awon to je team engineer won mo ba se man take awon decision kan to man take o man fe wa leyin won bo fun emi ni Singapore lola Verstappen ma tell de pe ko bori bo mo expect ki Lewis Hamilton na wa on podium adon ati Kimi Antonelli
6: all right 070055 0070947 0809 plus 234 906 2 0009 akwa bita ti ba ma rira wa ni mo rowo prof loju be nle kan ma farabale ka mo se awon ato kan lowo ni ba mi wa sai bi yen jade bi ya okay afo baje ajio omo yemi ko ni re wa akweto sojo po mi okay 070055 000949 0809 70 000949 +234 90 62 okay 000949 o ti gbe mi lo bi ti mi fe lo ni e lo de carry me go where I no yeah
9: oni ko ba o pa joko ko pe
6: hello ife se mo se nbe lola na e ja gbe yen hello
10: oh
9: gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́yẹ bá ń sọ.
0: Hello. Ẹ ká sọ.
10: Hello.
0: Hello, ẹ ká sọ sá o.
9: Kábíyèsí kí yóò máa ṣe sí
0: ìwà. Hello. Kí ṣẹlẹ̀ gan-an kí dé. Ege, ẹ ká sọ sá o.
11: Ẹ ká sọ, máa ṣe wàdà sáré.
0: Ìjọba.
11: Ẹ̀mí fẹ́ kí ọ̀rẹ́ bá gbèrò àdí.
0: Ok. Ṣé
11: ọ̀rọ̀ làbí ẹsẹ̀ lẹ́ńdẹ̀dọ̀ tẹ mẹ́sẹ̀? Mo ti pè ó dúró mi wọlé.
0: Ok sir.
11: Bẹ́ẹ̀ni èmi ti mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀. Ṣé máa pé kí èsì ọmọ ọtíga gangan.
0: Yes.
11: Wọ́n lè sọ fún ni pé èsì ọmọ ìlú wa kò lè tẹnu wa jáde ni. Ìlú sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ dín yẹn. Ẹ parí sáà fọrin ó ní Tinubu fún mi rẹ̀ sẹ́ẹ̀ tí n bá di sáà fún. Tinubu tí n bá rẹ̀ nìyẹn máa béèrè. Omi Ronaldo ń béèrè fún ẹni ara ni gbogbo wa. Kí ni kọ́ sígbà kò tó di pé Ronaldo dé. Kí ni àtìlẹ́yìn tí mo lẹ́yìn nígbà tí Ronaldo sọ dé. Jonathan wa ó máa ń bè. Kì í ṣe wá tó ní ká jẹ́ fáwọn ibẹ̀. Wọ́n á kàn sí ìṣòro pé gbogbo wa kọ́ bá tẹ̀lé ara ni wa. Èmi ìjìnlẹ̀ pé mi mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀. Kọ́lọ̀ bá ṣàánú wa, kọ́lọ̀ jẹ́ agúnlẹ̀ rè.
0: Àmì ọlọ́run jẹ́ agúnlẹ̀ rè. Nǹkan tá à ń ṣe gbà yìí ọlọ́mọ

0: awon jenu studio manager ti duro ti mi lorun bi kin dide ni mo ku ni nkan mi ti mo nta leyin ejo
1: lati ri mu wa ori mu wa iya oni sele lati
0: e je ki ma lo were were olorun adupe lowo yin lati monday to fi di asiko yi o je asubo ose olorun gbogbo iko ige lapapo a ninu ra wa lagbara olorun ti ma so pa ni yara wa ipe ni ti enikan ba lo canada ti enikan lo usa ati yara wa nanu oluwa abi ka jo mo ko wo ni inu re dan dan yi ka jo mo lo le kan bere pe se mo ri 500 kan be e wo ra yin lo ke lo sere na yi guys loruko jesu ati atele anabi maestro e fadura bile na le lori kenodo awon lomo to mo wo jamu awon nigba jamu to mo gba abeji ka ti o ja se to ruko mo di ope tan je ra yi o je yan oji ese leni o mama reti manager ma chat yin o alaji ba ti na dede first bev limited aji lati adiamo lori da america aji mo su adiamo re musulumi oga solo panel alagba lawo kilo life infinity alaji ko tedo fetty fashion concept video do ni challenge alaji abdul latif adebisi ijoba latori le talo a soro baba o aki godin man na e da godin man e ka bo sawo ja won yan gidi oruko mi abimbola mutu lamid ani padayo e sugar

0: Alashe ati oludari ileise Paula Said Farms Enterprises awon ni alejo wa ti won mo da wa leko nipa ogbin ege ba se gbin ilana wo lo bade papa awon opinija ti awon agbe lege ti won tun koju lodun yi bo la se ogbon wo ni atasi si asako loko ni abaya pada oko alagba olaniyi fowo we e kuro le sa o
1: e kuro le atokun e ku eto
0: e ku ojo miji meta
1: e se o
0: ogbin ege kati ko mu bo la se se iru le wo la gbin ege si
1: e se ogbin ege o je ara awon ise abalaye papa julo nile yoba ise ti agbonjumo ti awon baba nla baba wa nse o si ro wa lorun gan o lo ro mo fe le so pe o lo ro wa lorun ju lati se idi ni pe ba ni kin so so weda wa
0: okay
1: o ba o si dada pelu ogbin ege
0: ege
1: o si dada pelu ogbin ege ati pe ise gbogi ogbin ege ogbin ege o je ise kan gbogi to je pe o ro awon baba wa lorun bi baba wa ti won ba gbin ege to ba ti to akoko ikore ya wa mo bon se yan bon se se sigari
0: yo di gari
1: won se se fufu won se se lubo ko to di gba ti ise toyin bode tan pe etanol tan pe HPCF etanol
0: okay
1: ara material ara igbe tan pe flower to je ti to je ti ege nigba ijoba baba wa obasojo na ti ni pe idamewa idamewa

0: ma wa nge o godo ma wa ninu bread disturbance ni di sin bayi bread to ba jade ni ITA 10% of cassava flour godo wa
1: lo wa nbe ati ero pe bread yo yo nikan ni elelege
0: o to ba je pe o ti je ki to ba je pe gbogbo eyan gba be ni iba tun je ki enti agbe ndoju ko ni sin iba ma tun yo to be
1: okay ambo lara dojuko
0: baba to je
1: iru lewo la le bi en kese
0: ege o feran ile olomi
1: okay
0: ege o feran ile to je pe omi e ti to mi ba ti poju ile kan ti
1: ka wa lo mo wa bi ra ka mo wo egbe omi
0: nta ti se rice la fe gbin rice
1: ege
0: o fe yen
1: okay
0: ege o fe ege feran ile ti o da to da o da lomi ni mo mi o
1: okay
0: ti ke so lomi gboso woso pe ya ba ti gbin ege si bi omi tabi ti o sunmo ibi odo ko ni pe ti of mara
1: o yo mara ni
0: so ri ko feran omi to bege
1: awon varieties ege wo lo wa
0: e se atam
1: ewo gan la se gbin nbe kini de ta si fi gbin ru awon iko kan to re ti so pe a le ri ethanol gogoro a le se flour a le se starch awon eke wo lo wa varieties
0: e se atopun e ri pe ibi ta wa nisin studio yi a gbe kale fun ifito ni leti awon ara ilu kan le mo nkan to nlo ati ti ara ilu fe gbo
1: be
0: sugbon ki se fun tori yen nikan o olugbe eto yabi ile se rodo isile o na fe kin kankan ma wole
1: be ni
0: abi
1: yes
0: ibi ape bi ni ile oko owo en to lo si oko to dako oko owo ti won niyan
1: okay
0: oni malu oko owo ti won niyan
1: okay
0: oni resi oko owo ti won niyan e di to je kin lo sibe ni pe gbogbo oko owo ta ba fe si we are aiming to have our profit
1: okay
0: nitori ere la se sise so en to fe lo si oko ege yo wo awon igbese ti mo fe so yi
1: okay
0: lati je ko le je pe ere ni
1: ohun jembe
0: akoko teyan gbodo akoko wo ni pe ibo ni mo ti fe ri eso ti mo fe gbin eso daada eso ti o mu
1: ki o mu
0: eso ti o mu ere oko pupo wa ere pupo wa
1: fagbe
0: fun agbe akoko igbese akoko ni te ba ti wa ni pe okay o mo ti ri eso ti mo fe gbin eso to poju owo eso ti ko ti ki so ni kokoro eso ti o ni ko ba ile eso ti o ni ko ba irugbin mi nibi ta ba gbin si akoko niyan nigba te ba ti mo pe
1: iru nkan to mo fe gbin en fe gbin ege bayi
0: en fe gbin ege yo koko wo nbo ni won ti ri stem an pe ni stem igi ege to poju owo ti ki se oni dandawi
1: loko gbo
0: to je pe ngbo ba gbin ngbere ba de e ma po se ni sugbon ti mo koko fe mu mo ni orisi meta ni ti mo fe so fa mo ara lu
1: okay
0: akoko ni a pe ni TME 419
1: TME 419
0: 419 no. Be 419 ki se oni jibiti o oruko yen kan jora ni o
1: okay
0: e so idi ti a fi
1: pe ni 419
0: T19 yen fi T419 yen fi
1: okay
0: to fi di be se di ni ITA assignment ni pe e je ka sise lori igi ege to le mu ere wo fun awon agbe ki se ki agbe lo soko ko ma to ko bo ko roju
1: okay
0: e je ka lo je ki agbe o kore ko kore ti o dun ti o munu edun ti o ma yo re kun so nigba ti an ti won select 2005 ni TME 419 jade
1: okay
0: 2005 lo ti jade
1: 2005
0: bed so the series of

0: non kalini geta into wa ni 419
1: do mon ta fe
0: la baba so di 419
1: na baba so di 419 ngba ti won ba wa si e bi oko wo wa na tabania e ga wo lele tabani 419 ya 419 bo se e ga to tin gbaju e ni se pe ti o wo po laarin wa nu so ni akoko tin ba mu 4 TME 419 ye.
0: Okay.
1: O tadada. Kolomi. O gbogun ti kokoro.
0: Okay.
1: Tan pe ni disease resistant. O resisting disease.
0: Okay.
1: To e di pataki ti mo koko fi so pe 419 ni akoko ni.
0: Okay.
1: No di 419 yi. Ti abagbin ta ba fe gbin eka.
0: Okay.
1: 1 meter by 1 meter. Ni.
0: 1 meter by 1 meter.
1: Ni,
0: okay.
1: Yo jeko tarada, ni space. Space yen ni lo. E to ripe, ti population e geba ti po. So, lori hectare, which is 2.5 acre.
0: Okay.
1: 2.5 acres ni 1 hectare.
0: Mm-hmm.
1: So, ni stand, agbodo ni less than 10,000.
0: Lori ye.
1: Reason ni pe, 1 meter by 1 meter. Taba lo 0.5 by 0.5 and 40,000 instead the 10,000 our ni 40,000 just talking ewo ni o se daada ju
0: e kan ti fun ra won pa
1: so ni 40,000 ni o se daada ni abo ni
0: 10,000 okay
1: gbogbo nkan yen ni agbodo
0: ti wo mo
1: so ta ba wa ni 1 meter by 1 meter lagbi
0: okay
1: that is 10,000 stand lori 1 hectare
0: okay
1: same go me ni awon ege abalaye ti ke se improve variety be TME 419 lori 1 hectare awa ri ju lori e ni ari bi 8 to 10 pounds lori 1 hectare mo fe pa ro kan fun yin
0: okay
1: e je npa
0: o
1: di dada to mo fe ka won ara le gbo iro ti mo fe pa te ba gbin 419 te moju to
0: yes
1: ke se get agbin tele se be geni ko mo se ri e pelu gbo ibi to ba tin se ri pelu gbo awon eroja le to ye ki ege yin o lo lati fi se daada igbo no ngba
0: okay
1: ohun ati gbo ni
0: won jo ba ti gbin daada
1: ta ba roko mo ta tegun fe si daada ta si daada ta sa mojuto e lori 1 hectare a le ri less than 25 tons
0: 25 ton.
1: Ara won to wa ti won ti e wa nigba ti mi fun won ni ege ti won ri 35 tons to le wa recorded.
0: Okay.
1: So te yan ba se moju to eyin oloyinbo ni garbage in
0: garbage out. Gigo.
1: Nte ba fun oko yin loko yin o fun ipara. Oko da bi eyan ni. Ewe. Efonu. Change aso. Ibi tan sun gan o se ri
0: ilera o mo se ba kan
1: ilera o safa ni e so boro eku wa se di ni e n ta ba fun oko loko fun wa para
0: leyin 419 iwo lo tun wa
1: leyin e ni mo ni kan na TME 30572
0: okay TME
1: 30572 e di pe mo so pe tropical manuhot esculenta iye ni ti 419 akoko
0: okay
1: ele tropical manuot selection won selected won selected ni eri pe mo ti so pe nigba ta dori 419 ni ta akoko ele over 30,000 plus ni over 30,000 plus 30572 ni ele to e wa rele ile da o ile o da o yo tarada
0: okay
1: in ton to ti fi yato si 419 ti le ba da 419 o si dada so ti le a

0: So make you protect your sweat. Secure your harvest. Pestos insecticide powder. Now 3 Points Industries Limited. They will make them.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin.
2: Mo n gbọ 32
3: FM. 32 FM 94.9.
4: Egbe 0572. Yo fun yin ntefa. Ntefe.
5: Okay.
4: Nte ba fe yo fun yin ti le ba ti ti se le olomi o. Bi o soro ege kan.
5: Ko boya ile sa ni igba ti ogoje. Ah,
4: ile yen ti sa. Even te ba gba gbadun gan si. Koni e lo gbe e ti ege bole. E ti tiri soro 30572 sibe. Yo se dada. So eleketa oni mo pe ni NR8082.
5: 8082.
4: Bene. Kini yen ton kini yen o na ton ni ilera ti e.
5: Okay.
4: To ton fi yato si awon meji ta koko.
5: Mhm.
4: On ti oko yin ba ni kokoro.
5: Mhm.
4: Hmm? Awon meji yen a le ma se dada. But to ko yin ba ni kokoro NR88 yen 882 yen ko ni ko sin to kan.
5: Ohun ba ti e lo ni.
4: O sise ti e lo. O ra la gbe. Iru iru fe kokoro to ba le wa nbe o kaju e so mete tati mo so yen agbele agbele terisi won si mon ka gidibo
5: e wa ja so pe gbogbo re ati re bi to da ati re bi ti kokan ti jura won lo
4: o ku kan
5: okay
4: e ma binu e di pe nigba kan te ba lo soja te ba ri gari gari yen yellow ba e le po na yin a ma pe ni gari ba yi
5: won ni gari ibo ni
4: abi
5: oni
4: nisin a ni gari to je pe naturally bo n se wa te ba wu packing yellow ni
5: oh
4: yen la pe ni vitamin A
5: okay
4: yen la pe ni vitamin A cassava
5: vitamin A
4: cassava ben on wa ba fortified
5: okay
4: on gbogun ti awon arun kan lagbo ara ti eyan le jan ko yo nisin ke bi o si ma pa
5: okay
4: reason ni pe awon
5: eroja sara lori
4: eroja sara lori kan ko si ninu onje te je ebi eyin ko le bi pa ara agu ara yen ni ebi npa iyen eni oni yellow cassava oni ohun o boju to
5: se
4: awon ebi
5: so gari ti o ti be jade bayi
4: yellow ni
5: gari yellow ni
4: se se le ko
5: ege yellow baba wa wo en ko en to fe je pogogoro ni o fe ri lara ti en to je pe fufu lo fe firo en to je pe gari lo fe mu jade ko si nti agbin be bayi ti won le gun
4: bene on kaluku lo ni ti e
5: oda e wa je abo sori oko ati nile ati ni gege ti
4: afe
5: gbin ikini bo la si da won gege igan mo pe ti 419 ni fun o ti 30572 ni o 882 ni o eta mi e cassava ni o
4: e se atokun en ba ta oje ipe an baba wa ni yo gba owo okuta edini yen teyan fi gbodo lo si ibi ile itaja to je oju
5: lowo
4: tike se awon ile itaja kosongbo
5: okay
4: gbogbo awon kan ti mo fi sile yi akuku mo pe mo won mo sugbon te ba bolo to kade bi o ba ti eni e ri pe ka to bere to an soro kan le kan
5: bene
4: bi ti bo se ye ki omo lu abi ko ma se ko wa ni en te bere ti emi lọwọ mi ti mo ri pe ko si nle n so fun yin pe n te bere yo o wa o sugbon ko si nle te ba ni lo re
5: igba bayi o
4: igba e sanwo le igba bayi e wa gbe tori ko si ti mo ta ba ko gugu mererin le e le mo yato igege ni gege nje loju gugu awon
5: eyan
4: en ti ba se pe o jinle ninu re so igege ni gege nje so ati mo iyato re afi teyan ba ba awon ti won je olooto
5: ta ba tun ti wa gbin igege ntan boya ngba ta wa kure re tan se igege ti an ti gbin to ti lohun ta wa gege de a si tun le tun bi
4: yen ni ofi nilo pe taba fe se ise ogbin agbodo mo igba ti a fe gbin ati igba ti a fe ti yo to lati wa to je pe now ti a ba fe
5: kala ti kore ni mo ti en so
4: ni kore na mo so yi ni ikore na mo so yi kore yen en ti mo fe mu jade nbe ni pe ta ba fe kore ti ki se gbogbo ti agbodo ori pe ki se gbogbo gba ti gbogbo ta yen kore kan de kore alaba kore idohun kore gbogbo o wa lu oja pale kan na wi
5: to da ati e se n bon bi te fe lo yi sugbon se igi ege ti won ti gbin ege ta ti gbin ri te yan ti kore re igi te wa ege pale oko wa mo fugba mi sa le tun igi un gbin
4: o depend o ni se pelu igba ta ba kore ege e wo ni se fun apere ege ta kore ni osu kokanla
5: okay
4: si osu kejila
5: okay
4: si osu kene ti ki ba si pe a ba ni ipado legbe oko wa
5: okay
4: ibi to ona kan soso ta fi le so pe a fe fi toju e digba ti ise bibin yo ton kanu
5: okay
4: ti ki ba si be a waste
5: yo
4: gbedam
5: oda eje ka wa lo si pe ati mo gbogbo nta fe lo bayi a fe bo soko kini ipele to kan ngba ta fe gbin eke wa ya bo la se gbin a bere si ni ko bi fun ni aba mo ri mole ngba aba ri mole tan se a wa ajile a tun mo fi soju ore ni eko wa ni ba si mo
4: gbin e se atokun nigba ta ba mo pe ati mo pe ege la fe gbin a se ti pa oko wa ati prepare o da ka ko ebe fun ege o da ka ko ibe fun ege nitori pe a fe ki ege je iso to ma mu isu jade ti a ba ko ibe fun ati nawo tita re yo ro lorun lati ta bebe ba si tobi to na ni eta ege wa yo se ri sugbon to ba pe ile perese lagbin si yo ma struggle si to bi re oni koni to ele ti akọ ele ta ko ibe fun
5: so
4: a kokọ ko ibe wa ta ba ti ko ibe wa ni apa odo wa ni bi ke saba si iji ke saba si iji I'm planting it wa ni sliding planting la ma si ni side ni southwest nbi ni east awon ma horizontal planting won gbin loro wa lo le bayi ni tori pe ile won ile yanrin ni ile yanrin si de ti o ba ti ta ti so yen ba ti ti so e ba ti tobi yo de pe yo fi ategun kekere bayi ni o fi ti gbogbo yo fe ti o fe yin si ta so awon ma fe won gbin ti o je pe yo fi wole ti eta re na yo fi wole lo so that ti ategun abi nkankan ba ti e fe ko ni bi subu sugbon lodo wa bi ategun wa ipo so ta ba ti egbin ege wa a ma bend there a je ko ko sun there wonu ebi lo ni so ese
5: nda ta wa be tun amojuto re so ni lo ka fajile se bo la se fajile se ru ajile wo la lo nda ta ba se tun awon bi pakopako pesticide ni insecticide ni nkan kan wo on la nilo bo la se mo mojuto ko to dagba osu melo ni ege wa se mo nlo ko to dagba
4: ese atokun ti ege wa nilo ajile o si ni iru ajile to da fun ege
5: okay
4: ajile to da fun ege ni ile ta n pe ni NPK 15 15 15
5: MPK
4: 15 15 15 only the best fun ege asilo apomerin
5: fun
4: hectare
5: okay
4: igba ni osu ose mejo akoko
5: okay
4: la apply la fi ajile si
5: okay
4: ose mejo akoko la fi ajile si ege wa ni to ba tin lo si bi osu mani
5: mhm
4: sempre ege wa ane awon to je pe tile ba si dada na to su mefa lo
5: lati ma kore
4: lati ma kore sugbon until af ma kore na lati su mefa o na ni pe ta ba ran lowo ta ba ran re ile wa lowo pelu
5: ajile
4: ajile so ni akoko ose mejo akoko la koko fi elekin si na pe ele ti mo pe ni NPK 15 o la koko lu so to ba ti wan di bi osu merin akoko a lo wo potash
5: okay
4: ta pe ni potassium
5: okay
4: a bi bag meji ti to fun yen be pe ge wa ti mu isu jade nisin
5: yes
4: so a fe ran isu yen lowo
5: lowo
4: lati je ko ko ton se ko se boju wo ko se bojuri so igba yen la wa lo potassium yen potassium yen bag meji pere ni fun hectare
5: okay
4: ori die die la ma fi si so ko kan fi ran tuba wa lowo ni
5: okay okay
4: so ta ba si tun ni manual manual na o na da
5: okay
4: a le lo manual so ta ba ma lo manual na ba bi a maun si mewa ni tons ni o
5: okay
4: fun hectare kan so bi a si si la ni
5: awon ti tori ati dena kokoro nkonkonko
4: sori ati dena kokoro eso to da ti yo gbogun ti kokoro lo da ju lati gbin ta ba soro igege awon igi to je pe won ti wa treated to je pe disease resistant ni won ori ti kokoro ba ti wo oko ati ma lo pesticide a le lo pesticide
5: okay
4: to je awon chemical to gbogun ti kokoro lara ege o se se be
5: jamu fi omi si ege wa na abi amo ege yo oluwa owo re la fi emi re le o
4: e se atokun o ni lo mi idi ni e to je pe ko si nkan kan ta fe gbin ti a ma n duro de ojo lapa odo wa nbi ni a ma n duro de ojo lapa odo wa nbi ti a ba fe dodojo a lo ti eloyinbo npe ni irrigation lati fi omi fun awon nkan gbin wa so sugbon en to daaju ni pe igba ti ojo ba de bi osu kerin si osu kefa la man gbin ege
5: osu melo gan lege ta fi mo kore
4: bo so mo ni lati bi osu mefa
5: osu mefa
4: osu mesan de osu kejila ben la man kore
5: alagba olaliye fowo e awon ni won tin ba wa soro da wa leko nipa opin eke ibita te leko ni ibere se po nle ta bere bo la se dina awon igbo to le fe wu si abeke with control ono wo la fe gbega
4: ese atokun e ko ta o
5: yes sir
4: igbo ninu oko ati lori gbogbo nkan ti a ba gbin o se pataki lati se amojuto re tori pe eroja to wa nu le ni igbo fin dagba o na ni ta ba gbin to je irugbin wa na lo nlo lati fi dagba ta ba ti fi eroja wa nkan gbin wa sile lai mojuto lati mu ki awon igbo kokuro nbe awon eroja ile ti awon kan gbin wa ti o fi se dada o la un face of fun awon epo to wa lori oko ni ta ba ti iru e ba si sele akoko na agbe koko ti kuna o ti padanu ilaji ikore re o ti padanu ilaji on to fe kore lori oko so ni osu meta akoko o se pataki lati mojuto epo lori oko wa ta ba soro nipa eto ogbin ege so ni arin ose meji si ose merin akoko ati godo ri pe amu gbogbo epo to ba wa ni inu oko ege wa kuro but taba fe se yen a ni chemical kan ta npe ni pre-emergence chemical pre-emergence yen ni pe taba ti ni ege wa leni
6: okay
4: a le fin lola tabi ka fin nijo ti ti agbin tabi ka fin ka to gbin ya bi ojo kan tabi ojo meji ka to gbin ege wa a le lo pre-emergence chemical
6: okay
4: taba lo sile ile ta chemical fun kan agbe nkan ogbin won ti mo nkan ti mo so to ba ti je pe okay o asese fe gbin ni o tabi ati gbin nana se ni ni bi ojo meta si merin akoko lagbodo lo chemical ti mo pe ni pre-emergence yen
6: okay
4: pre-emergence yen pe ki gbo to ma wu ki nkan ogbin wa ta gbin ko to ma wu ati gbodo fi pre-emergence yen si pre-emergence a delay epo lati gbera ni akoko ti nkan ogbin wa gbera so ti a ba lo pre-emergence yen lati ni bi ose kini si o ni ose kini si ose kerin
6: okay
4: ati igbo se fe ma jade die die ni
6: okay
4: nitori pa ti lo pre-emergence chemical ti o delay ti o ni je ki gbo yen o tete jade so ta ba ti wa se ben ta ba ti moju to ko wa be ni bi osu kan si osu kan abo
6: okay
4: ni agbodo koko lo wo ko yen ta ba wo ta ri pe o se nsu ni ti nkan ta gbin si ti jade a le fi sile si bi osu keji si osu keji ai osu lo si bi osu meji o le
6: okay
4: ka to wa lo owo
6: lati fi tu
4: lati fi ko chemical gbodo kan mo ni bi ose merin akoko yen
6: okay
4: ni bi osu kan si osu meji akoko chemical gbodo kan akoko owo la fi ro
6: okay
4: so o se pataki ki a da oko to je pe apa wa o ka mo ni experience kan ni mo ni do really kan ni bi odun me lo kan seyin
6: okay
4: alagba yen ni oko ni oye Ogun State ni ipinle Ogun o to bi sare oko bi 25 ngba ti a do soko yen mo se idanileko fun won nibe ke se ka da ko lati Bodija lo si Oluyole ni oko nigba ti amojuto epo re ba dele
6: se le mojuto
4: tapa o ba ka e sa ku oni o tori pe time ti agbodo apply chemical lori oko ti o fi ni affect crop wa o se koko time bomi
6: yes
4: so that's why to je pe o fi ni lo ka lo pre-emergence ta ba lo pre-emergence gan mo so fun yin ta ba lo daada osu meta akoko ko ni sigbo so as eru pe ka ma lo chemical yo ti kuro nbe tori ni osu ma osu me osu keta si osu kerin akoko nkan gbin wa yo si ara yo ko ti le fi ara gba chemical
6: okay
4: so o se koko ka moju to yen so now ta ba ti se yen nkan meji la se foko wa a fun irugbin yen ni alaafia akoko to ni lo
6: okay
4: bi igba ti a so fun iya lomo jojo lo pe osu mefa akoko kan fun ni kini kan fun loyan kan mo fun lomi o awon ile to lora won le mo
6: o la koko se fun yen
4: o la koko se fun kan ogbin wa yen
6: exclusive
4: so akoko ti e koko get rid of weeds ni osu meta akoko o wa very important
6: okay.
4: So yo fun nkan ogbin wa ni ori ofe lati se dada
6: nigba te a ti wa se gbogbo eto ton ati gbin ati kokore ti wa to bo la se mo pe ege wa ti to kore bo la se kore re
4: bi igba ta so pe oloyun igba oni obimo ati mo posu mesan ni awa ta gbin ege ati mo pe nigba ti o ba fi di osu keje si kejo toju o ba kan waju osu mesan si mejila la ma n kore ege
6: okay
4: osu mesan si mejila la man kori ege ege ala don kan abo wa o ele ti mo so yi na gbogbo awon ti mo so saju yen a le lo de odun kan abo so kini lari ja pe awa lo didi odun kan abo fun crop e yo kan nigba to ye pe o ti ye ka ma gbin ele keji lati maximize ile wa
6: okay
4: nigba to ye pe ti ege ti mo so yi ti aba o ba ti do su kesan a le wa
6: okay
4: ni o yin go ba fi do su kewa n ta ba tun fe gbin a ti ma mura e so o su mesan si mejila ni a le kore ege wa
6: okay processing ko
4: processing o depend lori kan ti e pe alaroje wa aladan la wa
6: yes
4: en to dako lati si boya fun family e ni o ti mo pe fun gari an fe fi yan gari ni an fe fi se lubo ni an fe fi se fufu ni en kan meta ti a mege mo na ni ti ki ba se igba to ya ni sin ti awon o ile ise ta na ti nlu ege aso ti mo wo ni sin start wa me ngba ba fe si starch mo lo starch awon ti won pon ogun awon ti won se nkan kan won lo etanol
6: okay
4: ara e gena si ti mo so for ni ikore wa ki la fe lo n ta fe kore wa fun ta fe je ni se industrial use ni se etim atima pe ta ba ti je industrial use at commercialization ni e
6: ki se won ti e lo jo ni won ti so pe o ya o ko godo dijo kiji
4: to ba ti je flower don fe fi se ojo kan ni ebe ni o e lo ni o e gbogbo processing for flower godo dijo kan lo to ba tin lo jokeji yo bere flower ta fi se yo kan so ko yo fe
6: lo bi je kan mo pin tete avest
4: ojo yen e di pe to ba fe lo fun oko wo flower to je ti ege
6: ojo se won le se ise wa tete nra se oja se o tete baje abi ngba gbe awon mi oni ah ege ta ni loko po ta re ni ra le n so pe ka tun mo gbin
4: se ri into sele si ege lodun yi emi ti mo pe o se se ko waye be o ma n waye be o ise igba akoko o fa won to ba n gbo mi nle ti won je
6: agbelege
4: agbelege won ti mo o kan in to kan sele ni pe ko ba wa to bayi ri
6: okay
4: ba wa to bayi nigbati an ta gege ni odun to koja mo da won kan ti won wa ra bondu e yo kan pe even ibitere leyin kule ngba ki bole en ni ra gari abi en ni ra fufu lodun to nbo so awon ti won ra won ti o ko si mo fe le so pe ko si le ti won gbin ege ni ti a ti gari fojo wa re ni odun to koja ti abi gbogbo wa na la mo yi ta ra gari
6: be ni
4: abi so awon eyan wa ti da oko gan so e loko tin wo loko temi nje tu gboja lo
6: lati lo ra en
4: to nkan gbogi to se ni en to sele ni e wa ri nisin o e ri pe ko se to fe lo mo bayi tori ponpon se momo to tan pe ponpon ta man wege si yen ni odun to koja ari awon ti won ta ti won ni 700,000 naira
6: wow
4: 600,000 naira 750 mi se bayi ti ta ba ri ta ni 100,000 naira ere ni o
6: ni nke ti tan 750 650
4: ke ya re ni
6: won wa ta 100,000
4: nke te ani te ba ri te ba tun ri ta be
6: ki wa lo na abayo
4: ona abayo
6: ti ru yin tun fi duro be abi ki le yin fi nkin
4: en to sele ni pa fi nkan kan kun ohun atokun n ta fi duro be na ni pe tesin ba ti da ni
6: atogun
4: ni bo se sele si wa ni sin lodun bayi e di pe ogun logo ni te ba fi ege lowo ni se pe ah e ja tun lo dako ege o se
6: won sa lo
4: se nkan se won ba soro e mo ngo ba dodo to nbo ni isin ejo wa tun ejo ba
6: tun mo yin te je ojulowo agbe gan ti
4: awata awata awata mo pe o da mo le lodun ni ngo ba to tun nbo a dide
6: e ti gbin
4: a tun ti gbin
6: awon ipinu alika mo ti lo nti won
4: a tun ti gbin ki se a tun gbin a gbin lowo ba and below by tori ati mo pe a se lubo iya ba rita loja iyo ba mu wale afaramo a se gari iyo ba mu wale afaramo ori be lodun ni ngo ba to ton di odun to mo
6: awon eyan o ti yowo ti won eyan o sese wa
4: awon ton sade wa won ti sade pada suba wa ta do ti ta mo pe a mo ri be
6: koni yo wa je pe koni po loja mo eyin te ba wa ni yo wa dowo pada
4: igba to to da wa mo le kuku se tari igbo ba tun gbe wa dide na eh apo ara wa
6: se awon mo lu le je oko ege
4: ah
6: ogun wo la ta se
4: o nje ma lu ni oko ege eh

0: lati ma je ki oko owo kan ki o ma di tabi ko ma pa oko owo eni keji lara
1: so la mo rin ise tagbe elege gbodo ni
0: nje ni se wa agbe elege o porisirisi
1: okay
0: nti agbe fe fi se so fe wu ege re ka won industrial buyers kan wa ra ni ko ni lo kankan ju pe ko ni pakopako ko ni awon ti o ma ba moju to oko re
1: awon labor te tun wa mo gba na si won yi se ipinija won ti e ni gbogbo yin e ti wa okada ni o an ti gbo okada pe agaran okada re
0: be
1: o le se mo se se okada na si ni disin okada si do won o
0: olotu nigba to kada n wa ni bi a bi egberun lona igba
1: okay
0: egberun lona degbeta o ti atun ti won ni gba yen oloko ti o ba pe okada le ni sin mi o mo bi mi mo en ti o fe fi kun o o ti koja dokada le be ko ri be mo a jo so ni pe ye gba yi owo to gba lodun ri owo ni ba yi o ti soro okada mo
1: 0909 7949 0705 5949 0705 5949

0: for number 3, Oni Lane, beside White House Hotel, behind Bus High School, Labawo, Ogunpa Ibadan.
1: A cockpit, one lori agona, Kemaboshe Wasi, 0806-634-8917. 0806-634-8917. Toba Feka Mio Koryogun, GMF, Nyonya Layu.
2: Ijo onile kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi
3: je o fe bo ninu alupaida ati da awon agents abani wale dukia yi ko ye ko bo so wa awon lai lootu eyan e ka bo si le se southsandsproperty.com nebi ti ati fi omoluabi sise ifokobale agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje awa ki je onibara bi emire je ni be ni ko si itaniloji ikoko lori dukia onibara ohun ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa ere lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agbana idina re ti awa fi ma nse ofin toto lori ayalegbe ta o gba sile eye yora yin len e ba wa dowopo ki eni fokanbale e pe wa loni sori 0916 461 5000 tabi 0911 555 005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be ele yoju si wa ni laughter house ori oke tente premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin lenu lori eni ti yo gba le lowo yin awa ti wa ni sepe lati ba yin wa Molua bi eniyan abo to daju nbe fun dukia atowo yin lodo ti wa Southsand Property orule fun teruto
4: Yajoyajo tabi onko un to ban shele lagbegbe yin te fe fi to wa leti e pe soju opo yi 0704 700 4949 0704 700 4949 bi e ba ri nkan e ri daju pe e so ki ayika wa le wa lalafia oju se gbogbo wa ni
5: Ma jẹ osu e lati ma gbo wa ati lati tele wa lori gbogbo ikoni banidore 32 FM 949 eyin e
6: koni shume koni re
5: ben

Aja wi loro ti opo da je legbara agbomomo ta wi loro ti opo da bu mole jimu jimu jimu asure tete o ni sure koja ile arin gbere o ni sun se ba ona mo gba won we ma oga direba mo si se ilodi si nothing dari oko loju opopo bi o ba ti ni oko ja lo ajo ti mojuto ibowo fun ofin